0: masana'antar na da gladiators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
1: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikin ta dangane da bikin kamar haka
2: to a gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata to amma na biyu nan ya bambanta da na farko domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata akwai kwamishiniyar mata akwai bangaren hisba ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannen su ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya nayi farin ciki ba kaɗan ba
1: Nura Ado Suleiman Lagos RFI
3: RFI tuma da yanzu kuma sai shirin mu na rayuwata
4: rayuwata
2: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
4: rayuwata
5: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale tattare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijin su wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
6: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin dina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
5: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
7: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
5: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina baba ta bayyana min cewa
8: ni dai gaskiya ba na dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasarka saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
5: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida damu.
4: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfanin ta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayan su ta ma a bar mata nata ta dafa kayan ta
5: da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare
9: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
10: shin da ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sirrai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi a kinga wannan babban challenges ne za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yago zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka a kinga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka ai kai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai ka dora
11: ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kinga ga wanda zaki
10: eh to ya danganta kinga abincin in tuwo ne in samo ne kinga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kinga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kinga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
11: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
10: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayi yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda nan dafa a kai musu me yuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kin ga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
12: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
13: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
12: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
13: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
12: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
13: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
15: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su noman hadin sigiri su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin ga lokacin ya tuma su ita ma da Allah bai sa ta samu sirka da ta hutar ta take abincin
11: kanta da yanda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina gani kamar suna yin irin wannan abun
15: oh matan yanzu kamar ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nukawa za su yi ba ba su yi ba surfe su yi surfe su yi ni ga hele kara ya abincin
11: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta haye bane ko kuma yaya ake mata
15: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da ya ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda kina abinci sauda ne lokacin da muke zaune kan da ni kadai ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirri mi yi nika mi mi tuwo za mi sufe mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
11: Tsawon wani lokaci kake dauka kina yawan mutum dore a lokaci?
15: Yi yo in na fara ne tun safar azhar hal asar in na kar ina hada da kan fulan nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu.
11: Yan mata musamman ne yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewa da matan da suke.
15: A to ko da zaman Allah ya sa samu mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirfai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ka iya za ku iya zaman za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
9: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyo daga jihar Jigawan Najeriya.
13: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunan ku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
3: To madalla, a gaida Zainab da wannan
13: RFI
3: ga shirin mu na gaba.
16: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalai marhabin ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Nigeria. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Nigeria suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe ɗalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Nigeria? Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Nigeria. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an dade ana ruwa ƙasa tana shinyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali sabanin haka ko yanzu ma bamu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, hadakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya da barar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya ba ma kallon alheri a cikin hadakar. Sai sakon Yahaya da No Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu direban keke Lago da Baballe Maramme Alabo kasuwan Azare da Ustaz Baballe Alagunno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Officer Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauran na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dan Kilba Hong daga Hong, da Bilia Dreba Hong, da Ibrahim Yahu, da Jibrilla Aliyu. Mu fatan mu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasar mu Najeriya. Saifullah Husseini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya, sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abubakar Dan Sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Bani Mbaka, tabbas muna jinjina ga sojojin mu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara bada sa'a. Sani Ashahura Megoro Bike, gaskiya in dai da gaske ne America ta kashe jagoran IS, to abin ayaba ne. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron radio ta Africa Region jihar Niger, da Hassan Albasari Abu Afan, da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, da Lawali Dan Sulba Sokoto, da Fatima Sharifiya M Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a ƙasashen mu na Africa, musamman arewacin ƙasar mu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai dorewa, ƙarshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji daɗin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki.

0: fito da fatan an shakata sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mamaji tai tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan film ke fama da shi a masana'antar shirye fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukan su da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan film din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba a cewar ta hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta to amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi to Umar Sani gare ka
1: to gaida Nasiru Sani da wannan shirin
2: RFI
1: a ƙarshen makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunmawa wajen ci gaban Kannywood bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar ta ce fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto
3: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fatimi Jar ta tada tsumin mahalarta taron da aka yi a Kano kenan inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa
4: ga mu a birnin Kano ɗaya daga cikin buranan da muke tunkaro da su saboda masu sauraron mu da bibiyar mu a kafofin sada zumunta muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraron mu domin gabatar da wannan shiri kuma muna fata abinda za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba ba wai ga al'ummar Kano ba al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke domin su
3: bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka
5: To alhamdulillah wannan taro is what I have never expected. Gaskiya I'm on a ji dadi sosai. Beyond yanda zaki iya wannan saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs. The issues din da kika aka tattauna a nan wurin shi women affairs take tackling kuma take handling kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jahar Kano.
3: Farfesa mai nasara kurfi shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
6: to ba shakka gaskiya ni da aka ce ni wannan shi ce to faduwa ta zo dai da kan gaba saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International kuma ina bibiyar ku dukkan abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake zakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya saboda haka abin da mai matakan muhimmanci kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko ina a duniya saboda haka wannan abu Allah ubangiji ya inganta Allah ya tabbatar da
3: daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajira Usman
5: abin ya sa na yi murna fiye da yanda ake zato kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba yau ma kai aka kira mu wa'ansu yau ma suka sani ba abin da za mu ce da wannan gidan rediyo sai dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kara bunkasawa
3: sai kuma Fatimi Jar
7: gaskiya taron yayi kyau sosai ya burge ni sosai abin ya taba ni sosai kuma ya burge ni ya kamata a ce a riƙa irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci
3: Abba Al-Mustafa shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano
8: su kuma matsayin mu na gwamnati mun san mun regulators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
1: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikin ta dangane da bikin kamar haka
9: Tuwa gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata to amma na biyun nan ya bambanta da na farko domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata akwai kwamishiniyar mata akwai bangaren hisba ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannen su ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya nayi farin ciki ba kaɗan ba
1: Nura Ado Suleiman Lagos RFI
2: RFI
1: tuma da yanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta
10: rayuwata
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure kamar kula da gida da matar biyar yara Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
10: rayuwata
11: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijinsu wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
12: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin dina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
11: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
13: da na lura ana yawan samu sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
11: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
14: ni da gaskiya ba na dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasu rarra saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda ace kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
11: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida dama.
10: To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolin ta yafi amfanin ta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin a ɗanyensa su dafa kayan su ta ma a bar mata nata ta dafa kayan ta
11: kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare
2: RFI
15: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
16: shin da ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sirrai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi akin ga wannan babban challenges za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka akin ga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka akai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai ka dora
17: yayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda a ce da ke da yaran ki ne kinga ga wanda zaki
16: eh to ya danganta kinga abincin in tuwo ne in samo ne kinga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kinga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kinga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
17: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
16: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayi yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda wannan dafa akai musu me yiwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kinga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
18: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
18: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
18: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
19: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
15: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya
20: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su yi noman hadin su gire su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin gana lokacin jatumar su ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta take abincin
17: kanta da yanda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abun
20: oh matan yanzu kamar ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nika ba za su yi ba ba su yi ba surfe su yi surfe su yi nika ai dai karaya abincin
17: kike tsawon wani lokaci yake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata
20: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da ya ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda yake na abinci sauda ne lokacin da muke zaune kan da ni kadai ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirri mi yi nika mi tuwo za mi sufe mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu wuce su.
0: Tsawon wani lokaci ke dauka kina yi wa mutum dore a lokaci?
20: Iyo ina fara dai tun safar azahar hal la'asar ina hada da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu.
0: Yamma mata musamman na yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
20: A to ko da zaman Allah ya sa samu mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan al'alar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ku iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
15: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
21: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
15: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunanku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
1: To madalla, a gaida Zainab da wannan shi.
2: RFI
1: ga shirin mu na gaba.
22: Me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalle marhabin ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Najeriya. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Najeriya suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe ɗalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya? Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an dade ana ruwa ƙasa tana shinyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali sabanin haka ko yanzu ma bamu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, hadakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya, ba ma kallon alheri a cikin hadakar. Sai sakon Yahaya da No Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu Dreban Keke Lago da Baballe Maramme Alabo Kasuwan Azare da Ustaz Baballe Alagurno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauren na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dan Kilba Hong daga Hong, da Bilia Dreba Hong, da Ibrahim Yahu, da Jibrilla Aliyu. Mu fatanmu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasarmu Najeriya. Saifullah Husseini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abubakar Dan Sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Banin Baka, tabbas muna jinjina ga sojojinmu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara ba da sa'a. Sani Ashahura Megoro BK, gaskiya inda da gaske ne America ta kashe jagoran IS, ko abin ayaba ne. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron radio ta Africa Region jihar Niger, da Hassan Albasali Abu Afan, da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura, da Lawali Dan Sulba Sokoto, da Fatima Sharifiya M Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a ƙasashenmu na Afirka, musamman arewacin ƙasarmu Najeriya. Kuma sun sani zalunci bai dorewa, ƙarshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin, yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aikina.

0: tura ta wogoginsa a taron sun hada da kasashen Jamus, Birtaniya, Canada, Amurka, Italiya da Japan, sai kuma Faransa mai masaukin baki. A tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su mayar da hankali kan lalubo hanyoyin rage tasirin yakin gabas ta tsakiya a kasashensu. Wasu masu karfin fada aji a gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi sun bukaci gwamnati da ta bujiro da wani tsari zai ci da stawa iyalai a kasar kara yawan haihuwa da zumbar magance matsalar karancinta da ake fuskanta a yan tsakanin nan. India ce kasa mafi yawan jama'a a duniya inda take da mutum biliyon 1 da miliyon 400 da yan kai. Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa adadin al'ummar kasar ka iya karuwa zuwa mutum miliyon 1 da miliyon 700 daga nan zuwa shekarar 2060. Dakarun Isra'ila sun bayyana cafke jiragen ruwa da ke cikin tawagar kayayyakin agaji da zai kai Gaza a wannan litinin. A makon da ya wuce, tawagar jirage dauke da dimbin kayan agaji waɗanda masu fafutuka ke musu rakiya ta bar Turkiya a hanyarta ta isa Gaza don tallafawa al'ummar Falastino da ke cikin mawuyacin halin matsi. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana tawagar da shirin hada baki da kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami. To sake yi na biyu na labarin, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
1: Umar Sani, shirin nishadin zai fara ne da labarin yadda kotu a kasar Sifaniya ta wanke shahararriyar mawaƙiyar nan ta kasashen Turai, wato Shakira, daga shari'ar harajin da take fuskanta, yayin da kotun ta umarci gwamnatin kasar ta mayar mata da dala miliyan 64 da aka ci ta tara. An dai ci tarar mawaƙiyar ce kan harajin shekarar 2011 saboda yadda mahukuntan kasar ta Sifaniya ba su iya ba da tabbacin mazauniyar kasar ce ba, kamar yadda kotun da ke da zama a birnin Madrid ta shaidawa mahukunta. Dokar kasar ta fayyace cewa kafin mutum ya fara biyan haraji sai ya shafe aƙalla wato kwanaki 183 yana zaune a cikinta, inda kotun ta ce mahukuntan kasar sun shaida cewa shahararriyar mawaƙiyar wato Shakira ya kwanaki 163 ta shafe tana zaune a kasar, bata cimma adadin da doka ta shar'anta a fara biyan haraji ba. Sai kuma labarin da ke cewa hukumar ta ci fina-finan jihar Kano ta dakatar da wasu jaruman kanewar guda biyu, wato Adam Garba da Amina Uba Hassan, daga taka rawa a harkar duk wani shiri da ya jibanci na fina-finai na tsawon shekara guda a jihar. A cikin wani sakon jawabin mai magana da yawun hukumar Abubakar Sani, ya ce hukumar ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon wani bidiyon jaruman biyu da ke zagawa a cikin wani shiri a wani yanayi da ya saba tarbiyya ta doka da al'adar al'ummar yankin gaba ɗayansa. Wannan yanayin ya haifar da cece kuce da tofin alatsi ne da kuma dai maganganu ta kowane bangare daban-daban, saboda ganin yadda suka yi ya saba shari'a ta addini. Sai a shagata da wannan.

0: Makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu tarurruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunmawa wajen ci gaban Kannywood. Bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar tace fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoto.
1: Yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fati Niger ta tada sunan mahalarta taron da aka yi a Kano kenan, inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga. Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa.
2: Ga mu a birnin Kano, ɗaya daga cikin biranen da muke tunkaro da su saboda masu sauraronmu da bibiyarmu a kafofin sada zumunta. Muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraronmu domin gabatar da wannan shiri, kuma muna fata abin da za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba. Ba wai ga al'ummar Kano ba, al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke yi domin su.
1: Bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron, kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka.
3: To alhamdulillah, wannan taro is what I have never expected. Gaskiya I'm honored, ji daɗi sosai. Beyond yanda zaki iya wannan, saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs. The issues din da kika aka tattauna a nan wurin, shi women affairs take tackling kuma take handling, kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jihar Kano.
1: Farfesa mai nasara Kurfi, shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero, ya bayyana ra'ayinsa kamar haka.
4: To ba shakka gaskiya ni da aka ce ni wannan shi ya ce to faduwa ta zo dai da kan gaba, saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International, kuma ina bibiyar ku dukkan abubuwan da kuke yi, musamman wannan shiri wanda yake zakullo matsalolin mata a arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya. Saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci, kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa, kuma kuna tare da magoya baya, dubbannin magoya baya da ko'ina a duniya. Saboda haka wannan abu Allah Ubangiji ya inganta, Allah ya tabbatar da shi.
1: Daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajira Usman.
3: Abin ya sa na yi murna fiye da yadda ake zato, kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba. Yau ma kai aka kira mu wa'ansu, yau ma suka sani. To ba abin da za mu ce da wannan gidan rediyo, sai dai Allah ya saka masa da alkhairi, Allah kuma ya kara ɗaukaka ya kara bunƙasawa.
1: Sai kuma Fati Niger.
5: Gaskiya taron ya yi kyau sosai, ya burge ni sosai, abin ya taɓa ni sosai, kuma ya burge ni. Ya kamata a ce a riƙa yin irin haka irin lokaci zuwa lokaci.
1: Abba Al-Mustapha shi ne shugaban hukumar tace fina-finan Kano.
6: Mu kuma matsayinmu na gwamnati, matsayinmu na regulators, kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar, dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba, wani abu ne bai ci karo da al'ada ba, wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba, kuma menene za mu yi domin mu ga mun yi promoting addininmu da al'adarmu da yarenmu.
1: A ƙarshe, jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikinta dangane da bikin kamar haka.
7: Tuwa gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa. Wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata. To amma na biyun nan ya bambanta da na farko, domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata. Akwai kwamishiniyar mata, akwai ɓangaren hisba, ga ɓangaren sarauta, da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro. Kuma kowannensu ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa, irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma. Gaskiya na yi farin ciki ba kaɗan ba.
1: Nura Ado Suleiman, Lagos, RFI.
0: RFI. Tuma da lanzu kuma sai shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa. wata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu Na a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure kamar kula da gida da matar biyar yara Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
8: rayuwata
10: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dorawa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum kodayake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijin su wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
11: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin ina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
10: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
12: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
10: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina baba ta bayyana min cewa
13: ni da gaskiya bana dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wa sarrafa saboda kinga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sarrafa ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
10: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abin da take shaida
14: to gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfanin ta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya ba wa ƴan uwansa abinci to kawai ya ba su kudi ko kuma ya ba su abincin a danyensa su dafa kayan su kuma a bar mata nata ta dafa kayanta
10: da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowane bangare
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
15: shinda ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'ada ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sarkai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in za su tafi za su bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a yi tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da lefi a kinga wannan babban challenge ne za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yaro zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka a kinga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka ai kai ba ruwanka tunda dafawa kawai za kai ka dora
16: ya yanayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kinga ga wanda zaki
15: to ya danganta kinga abincin in tuwo ne in samo ne kinga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kinga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kinga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
8: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
15: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayin yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda wannan dafa akai musu me yiwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kinga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
17: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
17: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
17: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya
19: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su yi noman hatsin su gire su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin gana lokacin ya tuma su ita ma da Allah bai sa ta samu sirkar da ta hutar ta ba take abincin
20: kanta da inda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina ganin kamar suna yin irin wannan abun
19: oh matan yanzu kamar ba mai gina ne ba ai ba da kulkulin nikawa za su yi ba ba su yi ba surfe surfe su yi ne ba ai dai karaya abincin
20: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata
19: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda kina abinci sauda ne lokacin da muke zaune kan da ni kade ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirfe mu yi nika mu yi tuwo za mu yi sirfe mu yi daka mu yi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi
20: tsawon wani lokaci ke dauka kina yi wa mutum dore a lokaci
19: yi yo ina fara ne cin safa har azhar har la'asar ina hada da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu
20: ƴan mata musamman ne yanzu da irin dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke
19: a to gonko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan alalar su ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya ko ita ma za ka iya za ku iya zaman za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya
9: tattaunawar Hafsat Abubakar da malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya
21: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
9: Tambaya a gare ku masu saurare shin akwai al'adar dore a yankunan ku menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada wace shawara kuke da ita akai sai mun ji daga gare ku madalla daga abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: to madalla a gaida Zainab da wannan
22: RFI
0: ga shirinmu na gaba
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalai marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Nigeria. Labarin daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Nigeria suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe dalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Nigeria? Ga kaɗan daga cikin jerin rayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali saɓanin haka ko yanzu ma ba mu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, haɗakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sacin arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya, ba ma kallon alheri a cikin haɗakar. Sai saƙon Yahaya Dano Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu direban keke Lago da Babala Maramme Alabo kasuwan Azare da Ustaz Babalai Alagunno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauren na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dan Kilba Hong daga Hong da Biliya Dreba Hong da Ibrahim Yahu da Jibrilla Aliyu. Mu fatanmu shi ne Allah ya ƙara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a sake cewa kuskure Allah ya sa shi ɗin ne na gaskiya. Allah ya ƙara tsare mana ƙasarmu Najeriya. Saifullah Husseini, ga saƙonka nan inda ka ce Amurka ba alheri ba ce ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa ba ce, babu alheri ga Amurka. Abbakar Dan Sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Bani Mbaka, tabbas muna jinjina ga sojojinmu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar ƙungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara ba da sa'a. Sani Ashahura Megoro Bike, gaskiya in dai da gaske ne Amerika ta kashe jagoran IS, ko abin ayaba ne. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya Akinba, ɗaya daga cikin ɗan ƙungiya masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rechen jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Lawali Dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka ƙirƙiro mana da gangan a ƙasashenmu na Afirka, musamman arewacin ƙasarmu Najeriya, kuma sun sani zalunci bai ɗorewa, ƙarshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo, tare da fatan ku ji daɗin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu, ka madadin ɗaukacin abokan aiki.

0: fara fatan an shakata sai kuma yadda shahararriyar jarumar fina-finan Nollywood Patience Uzoko wacce aka fi sani da Mama G tai tsokaci kan matsalar kuɗi da ƴan film ke fama da shi a masana'antar shirye fina-finan Najeriya inda ta daura laifin akan rashin kyautatawa kan ayyukan su da take magana yayin wani shiri da aka gana da ita wadda Isbe Yu ke gabatarwa yar wasan ko kuma jarumar ta ce yawancin ƴan film din na karbar kuɗi na lokaci ɗaya ne kawai na fina-finan da suka fito ba tare da la'akari da sau nawa fina-finan ke ci gaba da samun kuɗaɗen shiga ba a cewarta hakan ne yasa jaruman suke shiga wani yanayi wanda yake kai su ga cin bashi ko kuma neman taimako a bainar jama'a duk da cewa sun shafe shekaru suna aiki a wannan masana'anta to amma rashin la'akari da ake yi da su wajen wato biyan wasu ko kuma kyautata musu ko da bayan sun gama fina-finan ne a irin rawar da suka taka a fina-finan baya yasa suke fuskantar irin wannan yanayi ko kuma su tsinci kansu a cikin wannan yanayi to Umar Sani gare ka
1: to gaida Nasiru Sani da wannan shirin
2: RFI
1: a ƙarshen makon da ya gabata ne RFI Hausa ta gudanar da wasu taruka guda biyu a birnin Kano domin baje kolin wasu daga cikin shirye-shiryen rayuwata da aka dauka a bidiyo ga jama'a da kuma karrama wasu daga cikin fitattun jaruman da suka bada gudunma wajen ci gaban Kannywood bikin da ya samu halartar fitattun mutane ciki har da masarautar Kano da wakilan gwamnatin jihar da shugaban hukumar tace fina-finan Kano da kuma shugaban hukumar kula da fina-finai ta ƙasa Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoto
3: yadda fitacciyar jarumar fina-finai Fatimi Jar ta tada sunan mahalarta taron da aka yi a Kano kenan inda ita ma aka karrama ta akan gudunmawar da take bayarwa a wannan sabga Bashir Ibrahim Idris shine babban editan RFI Hausa.
4: Ga mu a birnin Kano ɗaya daga cikin buranan da muke tunkaro da su saboda masu sauraron mu da bibiyar mu a kafofin sada zumunta. Muna matukar farin ciki da zuwa kusa da masu sauraron mu domin gabatar da wannan shiri kuma muna fata abin da za mu yi ya kasance ya samar da fahimta da kuma ci gaba ba wai ga al'ummar Kano ba al'ummar Hausa baki daya waɗanda muke domin su
3: bayan gabatar da wasu daga cikin fina-finan da aka nuna wa mahalarta taron kwamishiniyar kula da harkokin mata Hajiya Amina Abdullahi ta yi tsokaci a kan taron kamar haka
5: to alhamdulillah wannan taro is what I have never expected gaskiya I'm ona ji dadi sosai beyond yanda zaki iya wannan saboda wannan taro ma ai kamar ni aka yi wuci as commissioner women affairs the issues din da kika aka tattauna a nan wurin she women affairs take tackling kuma take handling kuma muke kokarin in ba a iya duka ba a rage a jahar Kano
3: Farfesa mai nasara kurfi shugaban tsangayar koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
6: to ba shakka gaskiya ni da aka gece ni wannan shi yace to faduwa ta zo dai kan gaba saboda ina jin sama da shekara 20 ina sauraron wannan kafar yada labarai ta Radio France International kuma ina bibiya ku dukan abubuwan da kuke yi musamman wannan shiri wanda yake tsaya kullu matsalolin mata a arewacin Najeriya da kuma duniya gaba daya saboda haka abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma gaskiyar magana ya kamata in yi amfani da wannan dama domin in jinjina muku bisa ga shirye-shiryen da kuke gabatarwa masu ilmantarwa da fadarkarwa kuma kuna tare da magoya baya dubbannin magoya baya da ko ina a duniya saboda haka wannan abu Allah ubangiji ya inganta Allah ya tabbatar da shi
3: daga cikin waɗanda aka karrama dai akwai fitacciyar jarumar Kannywood Hajiya Hajara Usman
5: abin ya sa na yi murna fiye da yanda ake zato kuma wallahi ba mu san cewa za a yi mana wannan karramawar ba yau ma kai aka kira mu wajen sai ku suka sani to ba abin da za mu ce da wannan gidan radio sai dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara daukaka ya kara bunkasawa
3: sai kuma Fatimi Jar
7: gaskiya taron yayi kyau sosai ya burge ni sosai abin ya taba ni sosai kuma ya burge ni ya kamata a ce a rika yin irin haka irin duk lokaci zuwa lokaci
3: Abba Al-Mustafa shine shugaban hukumar tace fina-finan Kano
8: mu kuma matsayin mu na gwamnati mun san mu na regulators kuma wanda muke nan domin mu haɓaka ita kanta masana'antar dole mu dudduba mu ga menene da menene wanda wani abu ne bai ci karo da addini ba wani abu ne bai ci karo da al'ada ba wani abu ne bai ci karo da rayuwar malam Bahaushe ba kuma menene zamu domin mu ga mun yi promoting addinin mu da al'adar mu da yaran mu
9: a ƙarshe jagoran shirin rayuwa ta Zainab Ibrahim ta bayyana mana farin cikin ta dangane da bikin kamar haka
10: to gaskiya dai farin ciki na baya misaltuwa wannan ne karo na biyu da ake gudanar da gagaruman taro akan shirin rayuwata to amma na biyu nan ya bambanta da na farko domin a karan nan an gayyaci manyan mutane masu ruwa da tsaki waɗanda ke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar mata akwai kwamishiniyar mata akwai bangaren hisba ga bangaren sarauta da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa sun halarci wannan taro kuma kowannen su ya tofa albarkacin baki game da yadda shirin ke bunƙasa irin ci gaban da shirin ke kawowa a cikin al'umma gaskiya nayi farin ciki ba kaɗan ba
9: Nura Ado Suleiman Lagos RFI
2: RFI
1: tuma da lanzu kuma sai shirin mu na rayuwa ta
11: rayuwata
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen miji abinci akai-akai. Wani lokaci ma wajibi ne ta yi girkin kullum. Lamarin da ke janyo muhawara kan tasirin sa ga rayuwar mata a yanzu. Sannan a hankali dai wasu mata na kokawa da yadda al'adar dore ke zama wani ƙarin nauyi a kansu, musamman idan aka kwatanta da sauran nauye-nauyen aure, kamar kula da gida da matar biyar yara. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan yadda wannan al'ada ta dore ke shafar rayuwar mata. Mun kuma ji ta bakin wata uwar gida daga jihar Jigawan Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta da kuma Malama Zainab Amma Dattijuwa da ta gajiya ta ga yau wadda ta yi bayani kan sauye-sauyen da aka samu. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu daga jihar Jigawan Najeriya Hafsat Abubakar ta aika mana akai
11: rayuwata
12: A wasu sassan al'ummar Hausawa akwai wata tsohuwar al'ada da ake kira dore wadda ke dora wa matar aure alhakin girkawa iyayen mijinta abinci akai-akai a wasu lokutan kuma kullum ko da yake wasu na kallon al'adar a matsayin hanyar girmama iyayen miji da kuma karfafa zumunci amma mata da dama na bayyana cewa akwai kalubale ta tare da dore musamman idan aka hada da nauyin kula da gida da yara wasu matan na cewa rashin iya cika wannan al'ada na janyo sabani tsakanin su da iyalan mijin su wanda a wasu lokutan har yana kaiwa ga rikici a zaman aure malama Maryam ta bayyana min cewa
13: gaskiya sanadiyar diploma da nake zuwa bana dawowa gida da wuri to bana dafa abinci da wuri haka sai ya zama magana akan ku bana kaiwa abinci da wuri ni kuma da naga ina da rizin dina kuma naga suna girkin su kai nace gaskiya na daina kaiwa
12: a gefe guda kuma wasu mazan na kokarin yin hobasa domin ganin an samu daidaito malam Sale ya bayyana min cewa
14: da na lura ana yawan samun sabani wajen bangarori biyu sai na ƙara kudin cefa ne domin a samu maslaha daga kowane bangare
12: duk da haka akwai iyalan da ba sa yin wannan al'ada malama Fatima Ina Baba ta bayyana min cewa
15: ni dai gaskiya bana dore kuma al'adar mu anan wajen ba a yin dore gaskiya sai dai idan kai sakakken abu to zaka iya dauka kai wasararka saboda kin ga gaskiya ni wani lokacin ma ba ko da yaushe kake yin girki ba sabanin inda a ce kana yin dore zaka dora zaka dafa dole sai ka dora ka kai gidan sisirkarka ni dai a gani na gaskiya rashin dore yafi yin sa alkhairi da kuma samun zaman lafiya
12: na tuntubi Hafsat Ahmad wadda yar fatika ce ga kuma abinda take shaida
11: samun. To gaskiya wannan al'ada ta dore al'ada ce wanda ta samu tun iyaye da kakanni wanda yanayin rayuwar iyaye da kakanni zuwa yanzu kuma gaskiya akwai bambanci sosai da sosai wanda a yanzu zamanin nan da muke ciki a takaice illolinta yafi amfanin ta yawa domin yakan kawo sabani da rashin fahimta da zargi da san zuciya duka sukan kalli wannan mata da shi kuma matakin da ya kamata a dauka zance kusan in har ya zama dole sai ya bawa ƴan uwansa abinci to kawai ya ba su kuɗi ko kuma ya ba su abincin ayyansa su dafa kayan su ta ma a bar mata nata ta dafa kayan ta
16: da kuma fatan waɗanda abin ya shafa za su hada hannu domin tabbatar da zaman lafiya da walwala ga kowanne bangare
2: RFI
17: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da matar da ta buƙaci a saka sunanta wadda batun ya shafa
18: shinda ne aure dai nake wannan al'adar dore amma ai ban san ko al'ada ce ta garba ɗaya garin ba amma dai tunda nazo Hadeja nake wannan al'adar ta dore abinci ne ake kaiwa gidan sirrai yau da gobe wani sa'in baka da lafiya za a ce maka baka baka da lafiya za a yi maka uzuri amma wani sa'in kuma kin san yau da gobe ya danganta challenges din da nake fuskanta ba zai wuce yanda in yara suka zo daukan abincin ba in zasu tafi zasu bubude a hanya su gama jagwalwalo to in aka je gidan ba za a yi tunanin ko yaro ne ya bude ba za a yi tunanin ko haka ne ka zuba abincin kinga ai ba dadi za a dinga daukan kana da laifi a kinga wannan babban challenges ne za a ga ko haka ka zuba abincin in nama ne ma yago zai zauna tsintsince sai ya kai musu haka a kinga ba dadi amma al'ada ce kuma tunda ba kai kake siyan abincin ba ma miji ne ke ka ai kai ba ruwan ka tunda dafawa kawai za kai ka dora
19: yayin yawan abincin fa da kike kaman yana yin yawa sosai ko kuma kadan ne wanda inda a ce da ke da yaran ki ne kinga ga wanda zaki
18: eh to ya danganta kinga abincin in tuwo ne in samo ne kinga zaka yi guda ɗaya ko wai ɗaya da rabi ko biyu in shinkafa ce kuma tunda kinga yaran nawa ne ba shi da yawa zan dafa kaman rabin kwano ya danganta dai in taliya ce kinga taliya ɗaya ba za ta yi ba sai biyu
19: wani fata kike da shi akan wannan al'ada shin zaki so a ce babu ita ko kuma yaya
18: ba zan ce babu ita ba amma su iyaye yana da kyau a ce ai ba daga gidan ƴaƴansu ake kai musu abinci ba ai sun wuce wannan matsayin yana da kyau a ce ƴaƴansu ne za su aje musu duk wani abu da suke so suke son su ci su dora su dafa da kansu ai ba sai an dafa an kai musu ba saboda wannan dafa a kai musu mai yuwa za a dafa wani abin da shi ba shi ransu yake so ba su da kai abin da suke so kinga kai wanda suna dafa abincin su ai ya
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
21: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
22: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
21: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Zainab Amma dattijuwar da ta gajiya ta ga yau daga jihar Jigawan Najeriya
23: muhimmancin dore idan kana da nan gaba da kai kai su komi su za su je su yi noman hadin su gire su kawo amma inda ba matar babban wa ita take yayin kin ga lokacin ya tuma su ita ma da Allah bai sa ta samu sirka da ta hutar ta take abincu
19: kanta da yanda matan da suke kamar su surfe su menene matan yanzu kina gani kamar suna yin irin wannan abin
23: oh matan yanzu kamun ba mai gidan ne ba ai ba da kulkulin nika ba za su yi ba ba su yi ba surfe su yi surfe su yi nika ai dai kara ya abincu
19: kike tsawon wani lokaci ake dauka ana yi wa mace dore kamar ana kai mata abinci har sai ta haye ba ne ko kuma yaya ake mata
23: ah kamar ita wasu za ta danganta ai da kai wasu da wuri ake musu biki wasu ba sai san da iyayen suka shirya amma in ana zaman lafiya duk da ya ko aboki ya zama ce batta baki abinci inda yake na abinci sauda sai lokacin da muke zaune kan da ni kadai ce ina aiki ba wanda ban yi ba za mu yi sirri mi yi nika mi mi tuwo za mi sufe mi daka mi fura duk aikin da ya samu kowane mu muke yi.
0: Tsawon wani lokaci kake dauka kina yawan mutum dore a lokaci?
23: Yo ina fara dai tun safar azhar har la'asar. Har la'asar ina hada da kan fura nan to kuma sai in an yi sallan la'asar kin ga sai a koma aikin abincin mu.
0: Yan mata musamman na yanzu da irin su dauki sai koyi da irin jajircewar da matan da suke.
23: A to ko da zaman Allah ya sa mata mijinta suna zaman lafiya. Aiki ko ne ko gidan sirkai ne za ka iya daukan al'alarsu ka kasu ringa kama ko wani wanki ne ko wani abin nan ne sirka za ka iya yi mata. Za ka iya yi mata ita ma aboki ya zama inda zaman lafiya. Ko ita ma za ku iya zaman za ka iya mata biyayyar da ku yi zaman ku na lafiya.
17: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Malama Zainab Amma dattijuwa da ta gajiya ta gayyau daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-9890.
17: Tambaya a gare ku masu saurare, shin akwai al'adar dore a yankunan ku? Menene ra'ayinku dangane da wannan al'ada? Wace shawara kuke da ita a kai? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
1: To madalla, a gaida Zainab da wannan
2: RFI
1: ga shirin mu na gaba.
5: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambochi ke muku lalai marhabin ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan batun Amurka da ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da ke matsayin jagora a kungiyar IS a Nigeria. Labari daga bisani hukumomin tsaron kasar ta Nigeria suka tabbatar. Sai dai a cikin wani yanayi ne aka ruwaito cewa 'yan bindiga sun kashe ɗalibai masu tarin yawa a jihar Borno. Shin yaya kuke gani game da kashe jagoran na kungiyar IS da kuma matsayin alakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya? Ga kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sani Muhammad daga Karmo Abuja a tarayyar Najeriya. To gaskiya sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki da Amurka da jami'an tsaron Najeriya suka ce sun yi, to an dade ana ruwa ƙasa tana shinyewa. Don haka a baya ma da su Shekau da su Bello Turje duka an ce mana an kashe su, kuma alhali sabanin haka ko yanzu ma ba mu yadda ba. Mu gani a ƙasa ba kurmato labari ba, hoto ko bidiyon kashe shi zai wadatar. Jakadan Arewa, haɗakar tsaro tsakanin Amurka da Najeriya dabarar sace arzikin yankunanmu ne na arewacin Najeriya, ba ma kallon alheri a cikin haɗakar. Sai saƙon Yahaya Dano Azare da Hassan Albasari Abu Afan da Machu direban keke Lago da Babala Maram mai Alabo kasuwan Azare da Ustaz Babalai Alagunno Kashuri da Ibrahim Burai gidan Wanzame Beli tare da Ofisa Rabiu Ahmad Beli. Ya Ubangiji, kai mana maganin 'yan bindiga da suka hana al'ummar Najeriya rawar gaban hantsi. Shi kuwa Sanusi Madatai da Magaran cewa da sauran rina a kaba, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, don haka muddin Najeriya da gaske take batun yakar miyagun nan, kawai ta raba alakar tsaro da ta kulla da Amurka sannan ta tunkari matsalar da zuciya guda. Sai Nasiru Musa Ismail, ƙauran na Moda a jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Hakika wannan abun ya yi mana daɗi, amma kuma ba na goyon bayan haɗakar tsaro tsakanin Najeriya da Amurka, saboda wace ƙasa Amurka ta shiga aka yi nasara a kan tsaro? EFCC Dankilba Hong daga Hong da Bilia Dreba Hong da Ibrahim Yahoo da Jibrilla Aliyu. Mu fatan mu shine Allah ya kara wa sojojin Najeriya da na Amurka nasara, sai dai kar kuma a saki cewa kuskure Allah ya sa shi din ne na gaskiya. Allah ya kara tsare mana kasar mu Najeriya. Saifullah Husseini, ga sakonka nan inda kace Amurka ba alheri bace ga Najeriya. Sadaukin kwankwasiya, sadaukin kwankwasiya kuwa cewa alakan tsaro tsakanin Amurka da Najeriya ba mai dorewa bace, babu alheri ga Amurka. Abubakar dan sa'a, shi kuma batun waɗanda aka sace fa, Yunusa Tanko Banin Baka, tabbas muna jinjina ga sojojin mu tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka kan nasarar da suka yi kan komandar kungiyar IS. Muna fata Allah ya ƙara bada sa'a. Sani Ashahura Megoro Bike, gaskiya in dai da gaske ne America ta kashe jagoran IS, to abin ayaba ne. Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, daya daga cikin dan kungiya masu kira da sauraron radio ta Afirka Rachel jihar Niger, da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Lawali dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen waɗannan ayyuka ta ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a ƙasashen mu na Afirka, musamman arewacin ƙasar mu Najeriya, kuma sun sani zalunci bai dorewa, karshen azzalumi baya kyau. Ku tashi lafiya. Masararo tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu. A nan za mu ja labulan shirin yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na.

0: kaya a wannan wasa. To zamu jira mu ga yadda za ta kaya din a wannan wasa ganin cewa Arsenal na neman lashe kofin ne a karon farko cikin shekaru 22 da suka gabata rabanta da ta yi tozali da shi. Kuma kin san wannan kaka uku a jeri Arsenal ita ce ke karewa a mataki na biyu a teburin Premier League din Ingila, watakila a wannan karon ta zuciya tana so ta yi awon gaba da wannan kofi.
1: Da alamu dai.
0: To wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Pep Guardiola mai horaza Manchester City rahotanni suka yi ta yawo a jiya a Ingila cewa zai adabu da ita kungiyar a ƙarshen wannan kaka. Wasan shi na ƙarshe da zai buga tsakanin su da Aston Villa idan Allah ya kai mu ranar Lahadi, ana sa ran shi ne zai kasance wasan shi na ƙarshe da ita wannan kungiya. Shi dai Pep Guardiola ya kwashe tsawon kaka 10 a ita wannan kungiya bayan da ya zo a shekarar 2016. Sai dai ya samu nasarori da dama inda ya lashe mata kofuna guda 20 tun bayan zuwarsa. Daga ciki akwai kofin Carabao da kuma na FA da ya lashe musu a cikin wannan kaka. Hakanan mai horaza ko wato kungiyar ita ta Manchester City Pep Guardiola ya samu nasarar lashe musu kofin zakarin Turai karo na farko a tarihi. Sannan ya zo ya kafa tarihin lashe kofin gasar Premier League din Ingila karo 4 a jere ba tare da an dakatar da shi ba. To wannan na ɗaya daga cikin irin nasarorin da ya samu a lokacin da yake jagorantar ita wannan kungiya.
1: To an gashi da kamis. To hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara babban taron ta karo na 79 jiya Litinin a birnin Geneva, wanda kuma za a karkare shi a ranar 23 ga watan Mayun da muke. Daga cikin muhimman batutuwan da taron zai fi mayar da hankali a kai dai akwai gibin kasafin kuɗin da ya kai dala biliyan 1 da hukumar lafiya ta duniya ke fuskanta, da kuma tasirin janyewa daga cikin ta da Amurka ta yi. Kan wannan da kuma sauran batutuwa masu alaka da hakan, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Nasiru Sani Gurzu, ƙwararre kan sha'anin lafiya a Najeriya.
2: Muna godiya da lokaci da aka ware domin mu tattauna.
3: Yawa alhamdulillah, ina gode ne ma.
2: Da farko, yaya ka kalli rawar da ita hukumar lafiya ta duniya WHO take takawa da kuma matsalar da take fuskanta ciki har da shirin da take tallafawa na Gavi?
3: Idan ka duba duk tallafin da ake bawa kasashen duniya, kuma tallafin da ake bawa kungiyoyi masu zaman kansu ko hukumomi ta na majalisar ɗinkin duniya, gaba ɗayan sun kara na duniya, Amerika ita ke ba da kashi 12 zuwa 22 na dukkan tallafi da ake bawa waɗannan hukumomi. WHO a dalilin rage wannan tallafi dole ta rage budget ɗinta gaba ɗaya a kaso 100, ta rage kaso 16. Kuma wannan tallafi da ake bayarwa ba wai kadai WHO ya shafa ba, a'a, dukkan wasu kananan kungiyoyi da manya-manyan kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya, irin su UNICEF, irin su haɗakar gudunmawa, irin su Gavi. Gavi shi ne vaccine, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Dukkan wannan kungiyoyi su PEPFAR, wanda suke yaƙi da cutar kanjamau, duk Amerika ce take ba su gudunmawar kayan da suke aiki da shi, waɗanda aikinsu ba da tallafi. A dalilin haka za a daɗe ana jin wannan.
2: To kamar dakta, da kai maganan waɗannan matsaloli da za a fuskanta, mun ga Ghana ta ba da misali ta hanyar ƙayyade lokacin da za ta fice daga ƙarƙashin wannan shiri na Gavi na tallafawa wajen samar da alluran rigakafi. Me ƙasashen Afirka za su yi su taƙaita waɗannan matsaloli?
3: Wannan abinda Ghana ta yi abu ne wanda yake ya wajaba a yi shi yau shekara da dama aru-aru da suka shige. To amma alhamdulillahi gwanda a ce an yi latti da a ce ba a yi ba gaba ɗaya. A Ghana ta yi rawar gani, mu ma a Najeriya mun fara yin wannan rawar gani. Domin in ka tula da abinda shi ministan lafiya na Najeriya ya faɗa a bara, ya ce ya wajaba mu daina barin harkar lafiyarmu da ci gabanmu ya zamana cewa ya dogara da gudunmawa. To wannan abu kasashen Afirka da dama sun fito da tsari daban-daban. To amma ba a nan gizo yake saka ba.
2: Haka.
3: Za ka ga an yi ƙuduri mai kyau. Gwamnatin kamar yanzu misali da Najeriya da Ghana sun fito da wajen ƙuduri kusan bila adadin, amma zan takaita maka wajen guda 5 ko 3. na daidai sun ce za a ƙara kudin adadin kudin da gwamnatin gida take bayarwa ga wannan ayyuka. An fito da sabon kuduri na haɗakar dukkan gudunmuwar da ake bukata ko kuma dukiyar da ake bukata wajen yaƙi da cututtuka. Sannan izamana cewa an ƙara ƙarfin production na magunguna da kayan gwaji da kayan kiwon lafiya duk a ringa yin su a gida. To kamar yadda nace ba nan gidan yake saka ba. Idan aka yanke wannan shawara da wannan kuduri, shin za a iya tabbatar da cewa duk shekara za a bi ka'idar nan? In an ce za a bada dala miliyan 100 a cikin 100 nan guda nawa aka saki a aiki da ita? Sannan idan an saki ta, ta kai inda ya kamata a je a aiki da ita ko ku an karkatar da ita? Kuma wacce aka saki aka yi aikin da ita, an yi aikin ingantacce? Wannan kalubale ya wajaba izamana cewa mun sa ido a kansa, mun tabbatar kudirin da aka yi an yi amfani da shi.
1: Tattaunawar Nura Ado Suleiman da Dr. Nasiru Sani Gwarzo.
4: RFI.
1: Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
5: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci, da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba yadda matsalar rashin aikin yi ke ci gaba da sanya shakku ga matasan wannan zamani game da makomar karatunsu, inda da dama ke da na sanin shiga aji sakamakon rashin tabbas ga makomar rayuwa. Ga yawancin matasan Najeriya, kammala jami'a ana ɗaukar sa a matsayin farkon rayuwa mai cike da fata da buri. Amma maimakon samun ayyukan yi, matasa da dama suna tsintar kansu zaune a gida, rike da takardun neman aiki yayin da burin su ke makala a iyawuyansu. Kamfanoni da ma'aikatan gwamnati ba sa ɗaukar ma'aikata yadda ya kamata idan aka kwatanta da yawan ɗaliban da ke kammala karatu duk shekara a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. Wani abin damuwar shi ne akwai iyayen da suke zaɓar wa yaransu abin da suke son karanta a makarantu. Abin da ake ganin shi ma na taka rawa game da makomar gobensu idan sun kammala makaranta. Hajiya Hawwa Suleiman ita ce shugabar hukumar da ke wayar da kan iyayen yara a jihar Adamawa. Ta mana ƙarin haske kan irin yadda suke mu'amala da iyayen ɗalibai.
6: Guidance and counseling na taimaka ma iyaye. Na farko, iyaye yaro ya zama ya san abin da ya kawo shi a makaranta, yana da aim, yana da irin bukatu nan gaba ya zama abu kaza. Su iyayen albarkacin guidance and counseling a makaranta, an rage rigingamun da ake samu wajen tilasta ma ƴaƴansu su ɗauki fannin da ƙwaƙwalwar ƴaƴansu ba zai iya ɗauka ba. A ce ma yaro ya je karanta sciences, kuma fannin iliminsa ba na science ba ne. So sai ka ga yaro, to idan muka zaunar da iyaye muka yi musu bita, muka fahimtar da su, sai kaga kuma sun sauka, sun gane me ya dace su yi, sai kaga kuma ƴaƴansu sun zo sun fita fitattu a gaban mutane, suna kuma alfahari da yaran. Irin wannan suna nan da yawa.
7: To Hajiya, shi kaman waɗannan masu ba da shawarwari da jagora ɗin an fi samun su ne kaman a jami'o'i, misali a makarantun secondary da makamantansu ba su da buƙatan irin waɗannan ne?
6: Ai, Adamawa State ma guidance and counseling dai a ce tsayayyiyar guidance and counseling a secondary school ne ya fi, amma har primary ɗin muna da guidance and counseling. Sa'annan kuma idan aka je high institution da kake faɗa, akwai officeshin guidance and counseling din. Sa'annan kuma akwai manya-manyan darussa da ake karanta a guidance and counseling.
5: Sau da yawa abubuwan da ake koyarwa a jami'o'i ba su dace da bukatun kamfanonin wannan zamani ba, musamman ta bangaren fasaha da kasuwanci. Hakan ta sanya wasu makarantun tun daga matakin secondary suke kokarin koyar da dalibai sana'o'i ta yadda koda sun gama, idan aikin yi bai samu ba, akalla suna da horo na musamman da suka samu na sana'o'in hannu. Kuma kan wannan ne makazanta da Halima Muhammad, wata malamar makaranta a jihar Adamawa, ga kuma abin da take shaidawa wakilinmu Ahmad Alhassan.
8: Mu a nan makarantunmu na nan gwamnati muna koya ma yara sana'o'i sosai saboda akwai darussa ma da zai ka je ka samu maudu'in da ya shafi na sana'a sai ka koya ma yaran din. Za mu fara magana akan home management da kuma home economics. Home economics ana yi ma yaran JSS, home management ana yin shi a SS class. To a wannan idan ka zo koyar da yaran din zaka samu akwai maudu'ai da dama da ya shafi na sana'o'i musamman home management din nan abu ne da ya shafi na girke-girke abinci. Za mu koya ma yara yadda ake yin shampoo. Shampoo din ana wanke kai da shi ne da kuma conditioner din shi. Akwai kuma sabulu da muke koya musu da kuma man shafawa na Vaseline. So akwai wanda mu ma a nan makarantun mu na gaba da primary din muna koya ma yaran mu. Akwai piya-piya wanda yake kashe sauraye zance. To shi ma duk muna yi muna koya musu. To kuma kaga wannan sana'an da yaran suke yi abu ne mai kyau wanda kuma yake da muhimmanci wanda kuma zai taimake su kaga sun samu ilimi. Na biyu kuma sun koyi sana'a sun huta zama. Idan kuma wanda bai samu bai da ra'ayi na ci gaba da makaranta ne kuma sai ya dogara da sana'ar shi kawai yana yin sana'a.
5: Ko me ya kamata a yi domin karfafawa matasa musamman daliban da suke jami'o'i? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Tahir Abubakar daga Jami'ar Adamawa.
9: Akwai abun da ya kamata tsari yadda ake koyar da ilimi a jami'a ta wajejin da suka ci gaba dinnan kaga abubuwa din su canja amma Najeriya haka yanzu ana koyar da more of theory amma koyar da ilimi ba ana aika na abu nan na wanda yake practical. Tsarin ainihin koyar da ilimi na jami'o'in ya kamata a tsara shi ya tafi da zamani. Dole a haɗa ma yara ɗalibai ya kamata a sa musu irin fannoni na koyar da sana'o'i ana ce masa entrepreneurship. A sa shi dukkan fanni a sa shi entrepreneurship din nan saboda yanzu a ce mutum ya karanta a ce wani fanni kamar a ce agri ko a ce animal science nan yana fitowa da ya zama zai iya shigan kasuwa. To kaga ya kamata a canja tsari din koyar da ilimin da ake a jami'a din yana da muhimmanci a canja shi wannan daya. Na biyun sa din kuma shi ɗalibi ya san abin da zai karanta. Yanzu akwai duk da rashin aikin da ake cewa din akwai fannonin da ake nema ba mutane. Yanzu fi sabilillah ka taba jin mutum ya je makaranta koyi aikin likitanci bai da aiki? Babu. Mutum ya je makaranta ya koyi ilimi da ya shafi nurse masu kiwon lafiya ya fita a ce bai da aiki? To akwai fannonin da ya kamata tun farko a zaba. Dun zamanin ya riga ya ci gaba. Ko abubuwan da ake ci gaba din ya kawo bukatun ɗan adam suna canjawa. For example yanzu ka je jami'a ka koyi abin da ake ce masa cyber security ko kuma ka je ka koyi computer science ko operational research dukkan da inda ake cewa ba aikin yi din akwai fannonin da kuma waɗanda ana neman mutane babu shi. To na farko din kar kuma in mutum yana da muhimmanci mutum ya san abin da ya karanta duk yanzu kashi 90 ko 80 ko a ce fiye da 50 daga ɗalibai ka tambaye su me suke nema sai su ce suna neman kwali ba ilimi ba. To wannan je jami'a ya samu kwali yaya zai yi amfani da shi a ce wajen aiki da sana'o'i da sauransu.

0: Wannan yanayin dai yana jefa matasa cikin damuwa da fargabar ya gobe za ta kaya, inda wasu ke ganin kamar sun bata lokacin su a makaranta. Hakan ta sanya a yanzu matasa da dama sun fara mayar da hankali ga koyon sana'o'in hannu da ilimin na'ura mai kwakwalwa, duka dai domin dogaro da kansu maimakon abin da suka kira bata lokaci a makaranta. Zainab Mahadi da Muhammad Jibrila sun bayyana mana yadda suke ci gaba da fafutukar neman aiki bayan sun kammala jami'a.
1: Kasan da shike yanzu duk wanda yayi karatu akalla dai yana sa ran ka kashe kuɗi yayi karatu, in ya fito kuma za a zo a samu aikin yi. Aikin yi din nan kuma ka san yanzu in ka samu aiki ba wai ka samar ma kanka bane, ka samar ma iyaye, ka samar ma dangi. Kashi kowa zai zama na hankalin shi akan kai, yanzu zai ce to ko wani abu ya faru ko irin contribution din da ake a gida ba za a sa ran da kai yanzu kan za a fara yi tunda an karantar da kai. In ka samu aikin ma yaya bare baka samu ba. To a gaskiyan bayani gamunan dai a hannun Ubangiji. Matsaloli kam iya matsaloli, aiki shiru ko ta ina, duk inda ka ji ana applying na NGO ne, na aikin gwamnati ne, na aikin private ne, duka kai applying ka ji shiru.
2: Gwagwarmaya dai an sha gwagwarmaya kam sosai wajen yin karatun makaranta, kama daga irin yanayin ɓata kuɗi da kuma wahalan jiki, duk an samu an sha wannan kam. Yanzu dai halin da ake ciki dai ana neman aiki ne na yi. Ana nema ba yanzu aka fara ba. Tun daga lokacin gama makaranta muna neman aiki amma har yanzu ba dace ba. Amma muna kan nema kuma muna kan addu'a har yanzu. Don har ko a cikin makon nan ma akwai CV da na bayar. To muna kan jiran tsammani da har yanzu.
0: Kwanaki sukan komawa watanni ba tare da samun amsa ga bukatar neman aiki da suka tura ba, inda farin cikin kammala karatu a hankali yake rikidewa zuwa takaici da damuwa. Mai sauraro, saboda rashin aikin yi bayan kammala karatu, daɗaɗin zuciya na karuwa a ɓoye ga matasa, ƙwarin gwiwa kuwa na raguwa yayin da abota ke shiga ƙunci. Wasu matasa ma suna fara gujewa tarukan jama'a domin tserewa daga tambayar da ke raunana zuciya, ka samu aiki kuwa? Yayin da suke kallon abokansu suna ci gaba da rayuwa cikin walwala. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Allah da fatan kun ji daɗin wannan shiri.
0: Yanzu haka kasashe masu tasowa na ci gaba da kokarin cike gibin da aka samu bayan da Donald Trump ya janye tallafin da Amurka ke baiwa hukumar lafiya ta duniya domin yaƙi da wasu cutuka. A jawabinsa gaban taron hukumar ta WHO a birnin Geneva, shugaban Ghana John Dramani ya ce ya kamata Afirka ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummarta maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na shugaban Ghana da ke fatan gwamnatocin Afirka za su ɗauki lamarin kiwon lafiyar al'ummominsu da muhimmanci. Sai mun ji daga gare ku.
3: Madalla.
4: A duniya ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa. Gaba ana labarin rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen rediyon Faransa sashen Hausa. Wajen guson da naje su ma na ji du ana zancen rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan arewaci da naje su ma duk ana zancen rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa.
3: Tumarilla da haka ne kuma labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin sokaci da Najeriya da Amurka suka sanar da kisan tarin 'yan ta'adda a har-haren da suka kai na haɗin gwiwa yankin arewa maso gabashin ƙasar. Kun kuma ji yadda Libya ta sake ta tsukiyar bakin haure 'yan yankin kudu da saharar Afirka zuwa jamhuriyar Niger. A gefe guda kun ji da Iran ke shirin sun yi haraji kan layukan sadarwa da suka ratsa teku ta cikin ƙasar. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da Kamis Sale sai Mustapha DBC. Sunana Azmi Bashir Aminu, ke fatan za ku tara da misalin karfe 8.

0: bakwai daidai agogon Najeriya Niger kamar Chadi shida kenan agogon TV daga Ghana sashen Hausa na Radio France International ke saurare ka mitoci 19:22
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan safiya ga kanan labaran Najeriya da Amurka sun sanar da kisan tarin yan ta'adda a har-haren hadin gwiwar da suka kai yankin arewa maso gabashin kasar a jamhuriyar Niger ko ta ran bakin hauri ne Libya ta sake ta soke yarsu zuwa kasar cikin yanayi na galabaita Iran na shirin sanya haraji kan layukan sadarwar da suka ratsa ta cikin kasar a teku yanzu kuma ga cikakken labaran Najeriya da Amurka sun sanar da kashe yan ta'adda a kalla 20 a har-haren hadin gwiwar da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar a Lahadin da ta gabata wannan farmaki ya zo ne kwana daya bayan da Amurka ta sanar da kashe Abu Bilal Al-Minuki wato jagoran kungiyar IS a yankin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdul Karim Ibrahim Shikal ya hada mana
2: AFRICOM wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan. Masani tsaro da Teku Zagesu ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa rijinin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
3: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma idan ake maganar kisan yan ta'adda mutum 20 bayan cewar in dai har daga sai ake yin wannan aikin ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba
2: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da yan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka kayyato Amurka zuwa Najeriya.
3: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da yasa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi duba da cewar zuwan su sojojin Amurkan ya sa yan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun kaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su da su ba.
2: Najeriya dai ta kulla yayin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan ba su kariya ba.
0: Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya umarci jami'an tsaron kasar da su tabbatar da kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin kudu maso yammacin kasar waɗanda suka kunshi ɗalibai 27 da kuma malamai guda 7 a harin da 'yan bindiga suka kai wata makaranta mabiya addinin Kirista da ke a jihar Oyo. Tinubu ya umarci babban sufetin 'yan sandan Najeriya Tunde Disu ya jagoranci wannan aiki don kubutar da ilahirin ɗaliban tare da dawo da su ga ahalinsu. Gwamnatin jihar ta Oyo shi makin da ya shaida wa taron manema labarai a jiya cewa suna aiki kafada da jami'an tsaro wajen ganin an ceto ɗaliban da malaman kuda yake ya ce sun samu bayanin kisan ɗaya daga ciki wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da har yanzu babu ɗuriyar ɗalibai 42 da aka sace a jihar Borno ta yankin arewa maso gabashin Najeriya kuda yake babu bahasi kan umarnin shugaban ƙasa ga fatan ceto waɗannan ɗalibai sakamakon yadda jam'iyyar APC take gudanar da zaɓukan fitar da gwani a tsarin irtinki. Rahotanni sun nuna cewa wasu 'yan majalisun tarayya da sanatoci sun sha kai ko kuma uwar jam'iyyar bata tantance su ba saboda dalilai na cikin gida. Shimsai Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
4: An dai samu sanatoci da 'yan majalisa masu ci da ke neman zarcewa amma kuma sun yi rashin nasara. Daga cikin 'yan siyasar da aka hana shiga ko suka fadi akwai Ben Murray Bruce wanda jam'iyyar APC ta soke takararsa a matakin tantancewa na takarar sanatan Bayelsa ta gabas. Sai Abdurrahman Kwacham daga Adamawa ta Arewa da kuma Bello Bodeju daga Taraba ta Tsakiya. Tuni sanata Garba Maidoki da ke wakiltar Kebbi ta Kudu ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar APC saboda takaddama da rikicin cikin gida na rabon fom ɗin takara. Yan majalisar wakilai masu ci da suka sha ƙasa akwai Farfesa Julius Ihovere, shugaban masu rinjaye a majalisar da mataimakin babban mai tsawatarwa na majalisar Ibrahim Isiyaka daga jihar Ogun. Akwai Pascal Okechukwu wanda aka fi sani da Cubana Chief Priest, shahararren ɗan kasuwa kuma mai faɗa a ji a shafukan sada zumunta da ya gaza samun tikitin takarar majalisar a matakin tarayya a jihar Imo. A dai mafi yawan jihohi, gwamnoni masu ci suna amfani da ƙarfin ikonsu wajen mara wasu sabbin 'yan takara baya wanda hakan ke tilasta wa sanatoci masu ci tashi hannu rabbana.
0: Ta jami'an hukumar DSS a Najeriya sun kama tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasir El-Rufai bayan kotu ta bayar da bailin sakan naira miliyan 100. Jim kadan bayar da kotu ta bayar da bailin ne kan tuhumar da hukumar ICPC ke masa. Jami'an DSS suka kama tsohon gwamnan na Kaduna kan zargin da tsarwayar mashawarcin shugaban kasa kan sha'anin tsaro Malam Nuhur Baɗo. Gwamnatin Libya na ci gaba da taso kiyar bakin haure ɗin asalin kasashen kudu da Sahara zuwa jamhuriyar Niger, inda kasa da wata guda kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin ƴanci ranan suka ce kasar ta arewacin Afirka ta kori baƙi kusan 900 da ke zaune a cikin ta ba bisa ka'ida ba zuwa gida. Chihu Azizu na kungiyar APS a jamhuriyar Niger ya yi tsokaci akai.
5: Le idan suka ci gaba da wannan kyamatar baƙin haure da suke zuwa kasashen Algeria da sauran makwatanta, in abin ya ci gaba haka nan muna tsoro abin nan zai wuce ma kiyasin da muka yi. A yanzu lalle an dauki matakai na musamman a gare mu, muna yabo da wannan abin da muka yi, mun yi murna sosai dan bayan Allah sun samu tallafi na zuwa kasashen su. Idan suka koma gida duk wata matsala za ta rage. Muna tsammanin kiran nan na ma'aikatan Niger wanda ya biyo bayan namu da muka yi ta, muna jin insha Allah yanzu dai gina cimma ruwa insha Allah.
0: Kalaban Chehu Azizu. Shugaba Jan Romani Mahama na Ghana ya sanar shirin kasar na fitewa daga sahun masu amfana da tallafin haɗakar gabe. Maimakon haka kasar za ta shiga sahun masu tallafawa wajen samar da kuɗaɗe da magungunan tafiyar da wannan haɗaka nan da shekarar 2030. Ministan cikin gida a Kamar ya ce akalla mutum hudu ne suka mutu yayin da tarzoma ta barke a kasar sakamakon tashin gauran zaben da man fetur yayi wadda al'umma musamman matuka ababen hawa na sufuri suka nuna fishinsu akan matakin na gwamnati. Nasir Sani ya hada mana rahoton.
6: Shi tarzomar dai ta samo asali ne daga hauhawar farashin mai da ake fuskanta a sanadiyar yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran, wadda ya tasiri a bangaren mai da duniya ta dogara da shi wajen gudanar da lamuranta, wadda gamayyar kungiyoyin sufuri a ranar Lahadin da ta gabata ta bayyana cewa motocin da ke da alaka da kungiyoyin za su dakatar da aiki daga tsakar daren ranar Lahadi domin nuna rashin amincewarsu da matakin gwamnati na ƙara farashin man, yayin da 'yan sanda suka ce za su ɗauki matakin dakile wannan tarzoma. Sannan bayan barkewar tarzoman, ministan harkokin cikin gida Kipchumba Murkomen ya shaidawa wani taron manema labarai cewa a sanadiyar hakan an samu mutuwar mutane hudu, sannan wasu daga cikinsu kuma suka jikkata. Zanga-zangar dai ta tashi ne sakamakon sanarwar hukumar makamashi da man fetur ta Kenya da ƙarin farashin man fetur a makon da ya gabata da ya kai kashi 23.5 cikin 100 bayan hawansa da kashi 23.2 cikin 100 a watan da ya gabata sakamakon tasirin yakin gabas ta tsakiya.
0: A wani yunkuri na sake dawo da alaka mai karfi tsakanin Algeria da uwar gijiyar ta Faransa, ministan shari'a na Faransa ya kai ziyara Algiers tare da ganawa da shugaba Abdulmajid Tebboune a jiya Litinin. Hukuntan Iran sun yi barazanar kakaba haraji kan wayoyin sadarwar da aka shimfiɗa a ƙarƙashin teku waɗanda suka ratsa ta cikin ƙasar. Dakarun rundunar juyin juyi hali ne suka sanar da haka cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta, matakin da ke barazana ga ɗimbin ƙasashe da suka dogara da samun intanet daga wayoyin da aka shimfiɗa a tekun wanda ke ƙarƙashin ikon Iran. Shin kowane tasiri hakan zai iya yi ganin yadda rufe Hormuz ya durƙusar da harkokin tattalin arziki a duniya? Ga abin da masani a fannin harkokin sadarwa a Najeriya Umar Salagone ke cewa.
7: Shi harka na waɗannan kebu da ake kira optic fiber kebu, wato undersea, wanda suke ƙarƙashin teku, yana cikin hanyoyi da dama wanda yake aka haɗa nahiyoyi daban-daban na duniya inda suke samun hanyar sadarwa na internet, wanda kuma yake ba su dama wajen kamfanoni, bankuna da kuma asibitoci da duk ma wasu harkoki da ake yi akan internet ɗin. Wannan abu ne wanda yake ana buƙatan a samu maslaha tsakanin ita ƙasar Iran da kuma sauran ƙasashe na gabas ta tsakiya wanda suke da hannu da shuni da kuma waɗanda suke da buƙata na amfani da wannan.
0: Kalaman masani Umar Salagone. Kuna sauraron labaran daga sashen Hausa na Arafai. Take labarin wasanni ga kuma haka misali.
8: To Azima barka da wannan safiya. A yanzu dai za a iya cewa Arsenal na dab da lashe gasar Premier League din Ingila ganin nasarar da ta samu a jiya a karawar da suka yi da Burnley da ci daya da nema. Wannan ita ce dai nasara karo na 8 da ita Arsenal din ke samu da ci daya da nema a wannan kaka a gasar Premier League din Ingila. A yanzu haka akwai tazarar maki 5 da ta baiwa Manchester City wacce take binta a mataki na biyu. Kuma Arsenal din ta tara maki 82 inda take dab da dauki kofin gasar a karon farko. Wasa daya ita ya rage mata. To amma sai dai a yau Manchester City za ta buga wasan ta inda ake ganin cewa wasan da Bournemouth zai dauka hankali matuka. Domin yana ɗaya daga cikin wasannin da za su share fage ko dai Arsenal ta ɗauka kofin kafin wasan ƙarshe da za ta yi da Crystal Palace ko kuma
0: wato idan har City bata yi nasara a wannan wasan ba kai tsaye
8: Arsenal ta lashe ko ba sai ta jira wasan ƙarshe ba in ko ta ita Manchester City ta samu nasara a wannan wasa to Arsenal din za ta jira dole sai ta buga wasan ƙarshe da Crystal Palace
0: anan ne
8: za a daddale ko ya za ta kaya a wannan wasa to zamu jira mu ga yadda za ta kaya din a wannan wasa ganin cewa Arsenal na neman lashe kofin ne a karon farko cikin shekaru 22 da suka gabata rabanta da ta yi tozali da shi kuma kin san wannan kaka uku a jeri Arsenal ita ce ke karewa a mataki na biyu a teburin Premier League din Ingila watakila a wannan karanta zuciya tana so ta yi awon gaba da wannan kofi
0: da alamu dai
8: to wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da Pep Guardiola mai horza Manchester City rahotanni suka yi ta yawo a jiya a Ingila cewa zai adabu da ita kungiyar a ƙarshen wannan kaka wasan shi na ƙarshe da zai buga tsakanin su da Aston Villa idan Allah ya kai mu ranar Lahadi ana sa ran shi ne zai kasance wasan shi na ƙarshe da ita wannan kungiya shi dai Pep Guardiola ya kwashe tsawon kaka 10 a ita wannan kungiya bayan da ya zo a shekarar 2016 sai ya samu nasarori da dama inda ya lashe mata kofuna guda 20 bayan zuwarsa daga ciki akwai kofin Carabao da kuma na FA da ya lashe musu a cikin wannan kaka haka nan mai horza ko wato kungiyar ita ta Manchester City Pep Guardiola ya samu nasarar lashe musu kofin zakarin Turai karo na farko a tarihi sannan ya zo ya kafa tarihin lashe kofin gasar Premier League din Ingila karo 4 a jere ba tare da an dakatar da shi ba to wannan na ɗaya daga cikin irin nasarorin da ya samu a lokacin da yake jagorantar ita wannan kungiya.
0: To an gaishe da kamis. To hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara babban taron ta karo na 79 jiya Litinin a birnin Geneva. Wanda kuma za a karkare shi a ranar 23 ga watan Mayu da muke daga cikin muhimman batutu wanda taron zai fi mayar da hankali a kai dai akwai gibin kasafin kudin da ya kai dala biliyan 1 da hukumar lafiya ta duniya ke fuskanta da kuma tasirin janyewa daga cikin ta da Amurka ta yi kan wannan da kuma sauran batutuwa masu alaka da hakan Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Nasiru Sani Gurzu kwararre kan sha'anin lafiya a Najeriya
9: muna godiya da lokaci da aka ware don mu tattauna.
10: Yawa alhamdulillah na gode ne ma.
9: Da farko yaya ka kalli rawar da ita hukumar lafiya ta duniya WHO take takawa da kuma matsalar da take fuskanta ciki har da shirin da take tallafawa na gavi?
10: Idan ka duba duk tallafin da ake bawa kasashen duniya kuma tallafin da ake bawa kungiyoyi masu zaman kansu ko hukumomi ta majalisar ɗinkin duniya gaba ɗayan sun ci kara na duniya America ita take ba da kashi 12 zuwa 22 na dukkan tallafi da ake bawa waɗannan hukumomi WHO a dalilin rage wannan tallafi dole ta rage budget ɗinta gaba ɗaya a kaso 100 ta rage kaso 16 kuma wannan tallafi da ake bayarwa ba wai kadai WHO ya shafa ba a'a dukkan wasu kananan kungiyoyi da manya-manyan kungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya irin su UNICEF irin su hadakar gudunmawa irin su Gavi Gavi shine vaccine Global Alliance for Vaccine and Immunization duk irin wannan kungiyoyi su PEPFAR wanda suke yaki da cutar kanjamau duk America ce take ba su gudunmuwar kayan da suke aiki da shi waɗanda aikin su ba da tallafi a dalilin haka za a daɗe ana jin wannan
9: to kaman doctor da kai maganan wannan waɗannan matsaloli da za a fuskanta mun ga Ghana ta ba da misali ta hanyar kayyade lokacin da za ta fice daga karkashin wannan shiri na Gavi na tallafawa wajen samar da alluran rigakafi me kasashen Afirka za su yi su takaita waɗannan matsaloli
10: to wannan abin da Ghana ta yi abu ne wanda yake ya wajaba a yi shi yau shekara da dama aru-aru da suka shige to amma alhamdulillah gwanda a ce an yi latti da a ce ba a yi ba gaba daya a Ghana ta yi rawar gani mu ma a Najeriya mun fara yin wannan rawar gani domin in ka tula da abin da shi ministan lafiya na Najeriya ya faɗa a bara ya ce ya wajaba mu daina barin shi harkar lafiyarmu da ci gabanmu ya zamana cewa ya dogara da gudunmawa to wannan abu kasashen Afirka da dama sun fito da tsari daban-daban to amma ba nan gizo yake saka ba
9: haka
10: zaka ga an yi kuduri mai kyau gwamnatin kamar yanzu misali da Najeriya da Ghana sun fito da wajen kuduri kusan bila adarin amma zan takaita maka wajen guda biyar ko uku na daidai sun ce za a ƙara kudin adadin kudin da gwamnatin gida take bayarwa ga wannan ayyuka an fito da sabon kuduri na haɗakar dukkan gudunmuwar da ake bukata ko kuma dukiyar da ake bukata wajen yaƙi da cututtuka sannan ya zama da cewa an ƙara ƙarfin production na magunguna da kayan gwaji da kayan kiwon lafiya duk a ringa yin su a gida to kamar yadda nace ba a nan gida yake saka ba idan aka yanke wannan shawara da wannan kuduri shin za a iya tabbatar da cewa duk shekara za a bi ka'idar nan in an ce za a ba da dala miliyan 100 a cikin 100 nan guda nawa aka saki a yi aiki da ita sannan idan an saki ta ta kai inda ya kamata a je a aiki da ita ko ku an karkatar da ita kuma in an wacce aka saki aka yi aikin da ita an yi aikin ingantacce wannan kalubale ya wajaba ya zamana cewa mun sa ido a kansa mun tabbatar kudirin da aka yi an yi amfani da shi.
0: Tattaunawar Nura Ado Suleiman da Dr. Nasiru Sani Gwarzo.
11: RFI.
0: Ta yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
4: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin a wannan mako ya duba yadda matsalar rashin aikin yi ke ci gaba da sanya shakku ga matasan wannan zamani game da makomar karatunsu inda da dama ke da na sanin shiga aji sakamakon rashin tabbas ga makomar rayuwa. Ga yawancin matasan Najeriya kammala jami'a ana daukar sa a matsayin farkon rayuwa mai cike da fata da buri amma maimakon samun ayyukan yi matasa da dama suna tsintar kansu zaune a gida. Rike da takardun neman aiki yayin da burin su ke makala a iyawuyansu kamfanoni da ma'aikatan gwamnati ba sa daukar ma'aikata yadda ya kamata idan aka kwatanta da yawan daliban da ke kammala karatu duk shekara a wannan kasa da ke yammacin Afirka wani abin damuwar shine akwai iyayen da suke zabar wa yaran su abin da suke son karanta a makarantu abin da ake ganin shi ma na taka rawa game da makomar gobansu idan sun kammala makaranta Hajiya Hawwa Suleiman ita ce shugabar hukumar da ke wayar da kan iyayen yara a jihar Adamawa ta mana ƙarin haske kan irin yadda suke mu'amala da iyayen dalibai
12: guidance and counseling na taimaka ma iyaye na farko iyaye yaro ya zama ya san abin da ya kawo shi a makaranta yana da aim yana da irin bukatu nan gaba ya zama abu kaza su iyayen albarkacin guidance and counseling a makaranta an rage rigingamun da ake samu wajen tilasta mai ƴaƴansu su dauki fannin da kokolwan ƴaƴansu ba zai iya dauka ba a ce ma yaro ya je karanta sciences kuma fannin ilimin sa ba na science bane so sai kaga yaro to idan muka zaunar da iyaye muka yi musu bita muka fahimtar da su sai kaga kuma sun sauka sun gane me ya dace su yi sai kaga kuma ƴaƴansu sun zo sun fitattu a gaban mutane suna kuma alfahari da yaran irin wannan suna nan da yawa
13: To ajiya shi kaman waɗannan masu ba da shawarwari da jagora ɗin an fi samun su ne kaman a jami'o'i. Misali a makarantun secondary da makamantansu ba su da buƙatan irin waɗannan ne?
14: Ai, Adamawa State ma guidance and counseling dai a ce tsayayyiyar guidance and counseling a secondary school ne ya fi, amma har primary ɗin muna da guidance and counseling. Sa'annan kuma idan aka je high institution da kake faɗa, akwai officer guidance and counseling din, sa'annan kuma akwai manya-manyan darussa da ake karanta a guidance and counseling.
4: Sau da yawa abubuwan da ake koyarwa a jami'o'i ba su dace da bukatun kamfanonin wannan zamani ba, musamman ta bangaren fasaha da kasuwanci. Hakan ta sanya wasu makarantun tun daga matakin secondary suke kokarin koyar da dalibai sana'o'i ta yadda koda sun gama, idan aikin ne bai samu ba, akalla suna da horo na musamman da suka samu na sana'o'in hannu. Kuma kan wannan dai makazanta da Halima Muhammad, wata malamar makaranta a jihar Adamawa, ga kuma abin da take shaidawa wakilinmu Ahmad Alhassan.
15: Mu a nan makarantunmu na nan gwamnati muna koya ma yara sana'o'i sosai, saboda akwai darussa ma yanzu aka je ka samu maudu'in da ya shafi na sana'a sai ka koya ma yaran din. Za mu fara magana akan home management da kuma home economics. Home economics ana yi ma yaran JSS, home management ana yin shi a SS class. To a wannan idan ka zo koyar da yaran din za ka samu akwai maudu'ai da dama da ya shafi na sana'o'i, musamman home management din nan abu ne da ya shafi na girke-girke, abinci. Za mu koya ma yara yadda ake yin shampo. Shampo din ana wanke kai da shi ne, da kuma conditioner din shi. Akwai kuma sabulu da muke koya musu, da kuma man shafawa na Vaseline. So akwai wanda mu ma a nan makarantunmu na gaba da primary din nan muna koya ma yaranmu. Akwai piya-piya wanda yake kashe sauraye zance, to shi ma duk muna yi muna koya musu. To kuma kaga wannan sana'an da yaran suke yi abu ne mai kyau, wanda kuma yake da muhimmanci, wanda kuma zai taimake su, kaga sun samu ilimi, na biyu kuma sun koyi sana'a, sun huta zama. Idan kuma wanda bai da ra'ayi na ci gaba da makaranta ne kuma sai ya dogara da sana'an shi kawai yana yin sana'a.
4: Ko me ya kamata a yi domin karfafawa matasa, musamman ɗaliban da suke jami'o'i? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Tahir Abubakar daga Jami'ar Adamawa.
16: Akwai abun da ya kamata tsari yadda ake koyar da ilimi a jami'a ta wajejin da suka ci gaba din nan, kaga abubuwa din su canja, amma Najeriya haka yanzu ana koyar da more of theory, amma koyar da ilimi ba ana aika na abun nan na wanda yake practical. Tsarin ainihin koyar da ilimi na jami'o'in ya kamata a tsara shi ya tafi da zamani. Dole a haɗa ma yara ɗalibai, ya kamata a sa musu irin fannoni na koyar da sana'o'i, ana ce masa entrepreneurship, a sa shi dukkan fanni, a sa shi entrepreneurship din nan. Sabili da yanzu a ce mutum ya karanta a ce wani fanni kamar a ce agri ko a ce animal science, yana fitowa da ya zama zai iya shigan kasuwa. To kaga ya kamata a canja tsari din koyar da ilimin da ake a jami'a din, yana da muhimmanci a canja shi wannan. Daya na biyun sa din kuma shi ɗalibi ya san abin da zai karanta. Yanzu akwai duk da rashin aikin da ake cewa din, akwai fannonin da ake nema ba mutane. Yanzu fi sabilillahi ka taba jin mutum ya je makaranta koyi aikin likitanci bai da aiki? Babu. Mutum ya je makaranta ya koyi ilimi da ya shafi nurse, masu kiwon lafiya, ya fita a ce bai da aiki? To akwai fannonin da ya kamata tun farko a zaba. Dun zamani ya riga ya ci gaba. Ko abubuwan da ake ci gaba din ya kawo bukatun ƴan adam suna canjawa. For example, yanzu ka je jami'a ka koyi abin da ake ce masa cyber security, ko kuma ka je ka koyi computer science ko operational research, duk da inda ake cewa ba aikin yi din, akwai fannonin da kuma waɗanda ana neman mutane babu shi. To na farko din kar kuma in mutum yana da muhimmanci mutum ya san abin da ya karanta, don yanzu kashi 90 ko 80 ko a ce fiye da 50 daga ɗalibai ka tambaye su me suke nema, sai su ce suna neman kwali ba ilimi ba. To wanda je jami'a ya samu kwali, yaya zai amfani da shi a ce wajen aiki da sana'o'i da sauransu da sauransu.

0: Wannan yanayin dai yana jefa matasa cikin damuwa da fargabar ya gobe za ta kaya, inda wasu ke ganin kamar sun bata lokacin su a makaranta. Hakan ta sanya a yanzu matasa da dama sun fara mayar da hankali ga koyon sana'o'in hannu da ilimin na'ura mai kwakwalwa, duka dai domin dogaro da kansu maimakon abin da suka kira bata lokaci a makaranta. Zainab Mahadi da Muhammad Jibrila sun bayyana mana yadda suke ci gaba da fafutukar neman aiki bayan sun kammala jami'a.
1: Kasan da shi ke yanzu duk wanda ya yi karatu akalla dai yana sa ran ya kashe kuɗi ya yi karatu, in ya fito kuma za a zo a samu aikin yi. Aikin yi din nan kuma ka san yanzu in ka samu aiki ba wai ka samar ma kanka ba ne, ka samar ma iyaye, ka samar ma dangi. Kashi kowa zai zamana hankali shi a kanka, yanzu zai ce to ko wani abu ya faru ko irin contribution din da ake a gida ma za a sa ran da kai yanzu kan za a fara yi tunda an karantar da kai. In ka samu aikin ma yaya bare baka samu ba. To a gaskiyan bayanin gamunan dai a hannun Ubangiji. Matsaloli kam iya matsaloli, aiki shiru ko ta ina, duk inda ka ji ana applying na NGO ne, na aikin gwamnati ne, na aikin private ne, duka kai applying ka ji shiru.
2: Gwagwarmaya dai an sha gwagwarmaya kam sosai wajen yin karatu makaranta, kama daga irin yanayin ɓata kuɗi da kuma wahalan jiki, duk an samu an sha wannan kam. Yanzu dai halin da ake ciki dai ana neman aiki ne na yi. Ana nema ba yanzu aka fara ba. Tun daga lokacin gama makaranta muna neman aiki amma har yanzu ba dace ba. Amma muna kan nema kuma muna kan addu'a har yanzu. Don har ko a cikin makon nan ma akwai CV da na bayar. To muna kan jiran tsammani dai har yanzu.
0: Kwanaki sukan komawa watanni ba tare da samun amsa ga buƙatar neman aiki da suka tura ba, inda farin cikin kammala karatu a hankali yake rikidewa zuwa takaici da damuwa. Mai sauraro, saboda rashin aikin yi bayan kammala karatu, daɗaɗin zuciya na ƙaruwa a ɓoye ga matasa, ƙwarin gwiwa kuwa na raguwa yayin da abota ke shiga ƙunci. Wasu matasa ma suna fara gujewa tarukan jama'a domin tserewa daga tambayar da ke raunana zuciya, ka samu aiki kuwa? Yayin da suke kallon abokansu suna ci gaba da rayuwa cikin walwala. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma abokan aiki musamman Ahmad Alhassan da ya tattaro mana sauti, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Allah da fatan kun ji daɗin wannan shiri.
0: Yanzu haka kasashe masu tasowa na ci gaba da kokarin cike gibin da aka samu bayan da Donald Trump ya janye tallafin da Amurka ke bai wa hukumar lafiya ta duniya domin yaƙi da wasu cutuka. A jawabinsa gaban taron hukumar ta WHO a birnin Geneva, shugaban Ghana John Dramani ya ce ya kamata Afirka ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummarta maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na shugaban Ghana da ke fatan gwamnatocin Afirka za su ɗauki lamarin kiwon lafiyar al'ummominsu da muhimmanci. Sai mun ji daga gare ku.
3: Madalla.
4: A duniya ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa. Gaba ana labarin rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan a yammaci ana zancen yawon rediyon Faransa sashen Hausa. Wajen kusun da na je su ma na ji duk ana zancen yawon rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan arewaci da na je su ma duk ana zancen yawon rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa.
3: Madalla, da haka ne kuma labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin sokoci da Najeriya da Amurka suka sanar da kisan tarin 'yan ta'adda a har-haren da suka kai na haɗin gwiwa yankin arewa maso gabashin ƙasar. Kun kuma ji yadda Libya ta sake ta soke bakin haure 'yan yankin kudu da saharar Afirka zuwa jamhuriyar Niger. A gefe guda kun ji da Iran ke shirin sun yi haraji kan layukan sadarwa da suka ratsa teku ta cikin ƙasar. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sama Abdulkarim Ibrahim Shikal da Kamil Saleh sai Mustafa DBC sunana Azmi Bashir Aminu ki fatan za ku tara da misalin karfe 8 kas daidai a gogon Najeriya ne jirar kamar Chad bakwai kenan a gogon Tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ki saurare ki mitoci 22-25
5: Azima Bashir Aminu
3: Masu sauraro barkanmu da hantsi ga kanin labaran mahukuntan kamar sun haramta shigar da masara dan bayar da kariya ga wadda manoman kasar suka samar Najeriya da Amurka sun sanar da kashi yan ta'adda 20 a har-haren hadin gwiwa da suka kai kan yankin arewa maso gabashin kasar Pakistan ta saki mika wa Amurka daftarin yarjejeniyar sulhun da Iran ta saki bibiya yanzu kuma ga cikakken labaran mahukunta a kamar sun haramta shigar da masara zuwa cikin kasar daga ketare domin kare farashin wanda ake nomawa a cikin gida daga garin Garwa ga rahoton da wakilin Mulrwanu Shehu ya aika mana
6: matakin na hana shigo da masara daga ketare na zuwa ne daidai lokacin da ƴan kasar ke hannu baka hannu akushi sakamakon tsadar rayuwa to koya suka ji da wannan shiri
7: a wannan matakin da gwamnati ta dauka gaskiya a wurin mu talaka bai da wani amfani muhimmin abu ta hana fita da shi idan zuwa ga abincin zai tsada ne yayin tsada kuma mu talaka mu zai shafa
8: Usman hana shigo da abincin nan a gaskiya bai dace ba dan mu talaka muna bukata a kawo muna a dauka kuma shi ba koi a hana zuwa da shi ba kuma a dauka tafi da shi ita da shi ba
6: Rabiu Maidawa ɗaya ne daga cikin masu shigo da abinci daga kasashen ketare.
9: Dokan da gwamnati ta kafa din nan a gaskiya mu bai muna dadi ba. Dalilin wannan ita ce sana'ar mu da muka dogara gare ta, mukan tafi irin su Chad da sauran wurare, muna sayan abin da ya shafi masara, shinkafa da kaga mutanen da suke cikin gida kawai su ne za su ji dadi. Amma mukan gaskiya abin bai muna dadi ba.
6: Sai dai masana tattalin arziki irin su Bienvenue na ganin sai gwamnati ta yi da gaske.
10: L'augmentation des prix de ces
11: muddin aka hana shigo da masara inda ba a hana fita da ita ba to abinci zai yi tsada talaka zai sha wahala amma ƴan kasuwa da gwamnati za su dara dubban matasa kuma za su rasa aikin yi
6: kamaru na noma masara sama da tan miliyan 2 da rabi yayin da take shigo da tan 500,000 daga ketare kowace shekara abin jira a gani yadda matakin zai kawo sauyi ko akasin haka ga manoma da al'ummar kasar Rilwanu Shehu Usman Garwa Erefi
3: To Najeriya da Amurka sun sanar kashi yan ta'adda akalla 20 a har-haren hadin gwiwar da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar a Lahadin da ta gabata Abdulkarim Ibrahim Shikal ya hada mana rahoton
5: Africom wato rundunar sojan Amurka mai kula da nahiyar Afirka ce ta fara sanar da kai wannan farmaki kafin daga bisani shi da kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da hakan masani tsaro Dr. Teguza Geso ya ce farmakin alama ce da ke tabbatar da cewa irin tsaro da aka kulla tsakanin kasashen biyu ta fara aiki.
12: Muna iya cewa ta fara aiki ga dangadan kenan, amma wani hanzari ba gudu ba shine bincike ne zai tabbatar da cewa an kashe waɗannan da ake cewa an kashe. Kuma ina ake maganar kisan ƴan ta'adda mutum 20 bayan cewa in dai har da gaske ake yin wannan aikin, ai za a iya kaiwa ga gungun da za a iya kashe mutane sama da 50 ko wani abu mai kama da haka. Mutane ne wanda suke haduwa a gurare inda suke taruwa su da yawa ba rarrabuwa suke yi ba.
5: Shirkatar tsaron Najeriya ta ce an kaddamar da farmakin ne daidai lokacin da ƴan bindigar ke kokarin sauya matsuguni sakamakon matsin lamba yayin da Dr. Yahuza Gesu ke nuna fargaba a game da wasu abubuwa da suka fara bayyana a cewarsa daga lokacin da aka gayyato Amurka zuwa Najeriya.
12: Abin da ya daure mana kai shine ko menene dalilin da yasa kasar Amurka ta karbe wato filin sauka da tashin jirage a jihar Bauchi. Duba da cewar zuwan su sojojin Amerikan ya sa ƴan ta'addan na gabas ta arewa maso cin Najeriya suna ƙara samun ƙaimi da ƙwarin gwiwa da bayyana waɗansu makamai waɗanda da can ba a san su da su ba.
5: Najeriya dai ta kulla yayin tsaro da Amurka ne sakamakon matsin lamba daga Donald Trump wanda ya yi zargin cewa ana kashe kiristoci a ƙasar amma ba tare da mahukunta sun ɗauki matakan basu kariya ba.
3: To a Najeriya hukumar DSS ta kame tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai bayan kotu ta bayar da bailin sa kan naira miliyan 100 kamar da ke da nasaba da zargin da ake wa tsohon gwamnan da datsar wayar mashawarcin shugaban Najeriya kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Rubadu. Gwamnatin Libya na ci gaba da ta soke yar bakin haure ƴan asalin kasashen kudu da Saharar Afirka zuwa jamhuriyar Niger inda kasa da wata guda kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin ƴanci Tijjani suka ce kasar ta arewacin Afirka ta kori bakin haure kusan 900 da ke zaune a cikin ta ba bisa ka'ida ba. Jihu Azizu na kungiyar APS a Niger yayi mana tsokaci akai.
10: Lalle idan suka ci gaba da wannan kyamatar bakin haure da suke zuwa kasashen Algeria da sauran makwatanta, in abin ya ci gaba haka nan muna tsoro abin nan zai wuce ma kiyasin da muka yi. A yanzu lalle an dauki matakai na musamman a gare mu, muna yabo da wannan abin da muka yi, mun yi murna sosai dan bayan Allah sun samu tallafi na zuwa kasashensu. Idan suka koma gida duk wata matsala za ta rage. Muna tsammanin kiran nan na ma'aikatan Niger wanda ya biyo bayan namu da muka yi ta, muna jin insha Allah yanzu dai ginin ya cimma ruwa insha Allah.
3: Kalaman Shehu Azizu, shugaba Jandramani Mahama na Ghana ya sanar da shirin kasar na ficewa daga sahun masu amfana da tallafin hadakar gabe, maimakon haka kasar za ta shiga sahun masu tallafawa wajen samar da kudaden tafiyar da wannan hadaka na da shekarar 2030. Jami'an tsaron kan iyaka a Senegal sun sanar da kwace wasu tarin ababen fashewa a sababin da suka kai kan wani jerin gwanan ababen hawa a iyakar kasar da Mali, inda bayanai ke nuna cewa ababen fashewar na da alaka da masu haƙar zinari ba bisa ka'ida ba. Hamshakin attajirin nan na Afirka kuma dan Najeriya Aliko Dangote ya sanar da aniyar ci gaba da ƙara zuba hannun jari a ƙasar ta

0: To bayan shi huda shirin ba tare bata lokaci ba za mu shiga shirin gadangadan sannan a hankali al'adun gargajiya na al'umomi da ke zaune tare da Hausawa suna rikidewa tare da bacewa kuma akan haka ne masu ruwa da tsaki na al'umar Fulani karkashin lemar kungiyar haɓaka al'adun gargajiya ta al'umar Fulani wato Fudeko ta yunkuru don kare al'adun al'umar tasu daga gurbacewa ko bacewa gabaki daya yayin wani taro da kungiyar ta shirya a garin Gombe dake tarayyar Najeriya fatattu daga cikin al'umar ta Fulani a yankin arewa su gabacin Najeriya da suka halarci taron sun nuna damuwa kan wannan matsala wacce ta janyo lalacewar tarbiyya musamman tsakanin matasan Fulani lamarin da suka ce ke sababa shigar su ayyukan fashi da makami da sauran muggan ɗabi'u Alhaji Sambu Sa'ad Talban Dukku shine shugaban kungiyar ta Fudeko a jihar Gombe yayi mana bayani game da dalilin shirye wannan taro
1: taro ne na Fulani na ɗabbaka fulatanci da kuma gabatar da al'adunsu da haɗin kansu da zaman lafiya shine abin da ake
0: ta wace hanya kake gani za a iya shawo kan wasu daga cikin matsaloli da ke haddaba matasa
1: ba bana kawai ake shirya wannan taro kowane shekara ana tarawa ana irin wannan taro kuma majalisar dinkin duniya ita ta ba da dama a yi wannan taro a declaration na United Nations na 2007 wato abin da ya sa shine abubuwa suka lalace kuma bara gurbi suka shigo mana domin dole mu tara mutanenmu na Fulani na jeji wanda na gaske su zo mu musu gargadi su saurare mu don mu san yadda za mu kai hukokensu a wajen gwamnati gwamnati ta ma tana da bukata a kansu su ma gwamnati mu isar da hukokensu a wajen su Fulani kamar misali ba zai yi a ce Fulani kuna tare baku da rajista na dan kasa ba kaga duk abun da ya same ku mu ba za mu saurare ku ba mu shugabanni domin kai ba kamar yadda kai dan kasa bane ba so saka kuma idan baka yi katin zabe ba taya zaka taimaki gwamnati taya zaka yi a ce baka zabi gwamnatin da take kai ba ko kuma wacce kake so mu kace kuma wani abu ya same ka mu ja gaban ka wannan shi yasa irin waɗannan dalilan har ma akwai tax registration number shi ma yana zuwa shi ma za mu je to mu muna da hakkin zuwa har inda suke mu same su mu yi waɗannan abubuwa na abunda na bukatun gwamnati
0: daga cikin manyan al'ummar ta Fulani da suka halarci taron akwai Alhaji Bayero na fada tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya kuma a cikin jawabinsa ya yarda da zargin da ake yi wa al'ummar Fulani amma ya ce taɓarɓarewar al'adun gargajiya tsakanin Fulani matsala ce da za a iya gyaranta
2: na yadda akwai matsalar ɗalo wanda watakila wanda akwai Fulani a ciki kamar yadda na faɗa ba Fulani kawai ne suke yi ba Fulani in zai ɗauke mutum sai ya samu wani daga cikin gari ya ce masa wane na akwai abu hannunsa sannan ya zo ya ɗauke to duka sai an yi gyara gaba ɗaya saboda haka Fulani wa'ansu abin da ya sa suka shiga wannan abu sace-sacen shanunsu da aka yi wasu kuma suna ganin sun samu hanyar samun kuɗi to amma sai mun zauna mu duka gaba ɗaya mun yarda cewa muna da matsala mu gyara matsala amma ba zai yi wasu su zo wasu ba za su zo ba a ce kuma matsalar za ta gyara matsalar ba za ta gyara ba gwamnati tana so a gyara matsalar nan su waye za su gyara shi mu za mu gyara abu wasu suna ganin da aka kalli ba Fulatani in dai jininka ba Fulatani ne ai kai ba Fulatani in an ce yau ba Fulatani kisan kai yake yi in kai ba Fulatani ne kana cikin su amma ko kisan kai kake yi ai za ka iya gyara saboda haka in akwai matsala a cikin Fulani ai Fulani ne za su zauna su gyara ba wai gudu za mu dinga yi ba sakon da nake da shi ba al'umma mu san Fulani shi ne Fulani mu san mu fa ba san mu da tsoro ba amma an mu san mu da kunya to wannan abin da ake gaya mana abin kunya ne abin kunya ne yau a ce ba Fulatani an kama shi yayi sata don haka ina kira ga Fulani don Allah mu yi kokari a ko ina Fulani su a yi kokari in akwai wanda ya san inda ake wannan abu a wayar wa Fulani da kai a wayar mu da musu da kai kudin nan in sun same su ma ba amfani suke yi da su ba lalata su kawai suke a banza
0: kasancewar mafi yawan al'ummar ta Fulani yanzu na kukan rashin haɗin kai tsakaninsu a cewar shugaban kungiyar Miyarki Allah Kautal Hore daga jihar Adamawa da ya halarci taron Alhaji Nasir Jalbu. Irin wannan haduwa baya ga raya al'adu za ta kara hada kan al'ummar ta Fulani.
3: Kasan Fulani suna nan kashi-kashi da yawa, kuma kabilu da yawa suke. Akwai Udawa, akwai Wuitawa, akwai Katsinawa, akwai Sullubawa, ba waɗanda babu Allah sai ne, akwai su da yawa. To irin wannan taro yakan kawo haɗin kai, kuma yakan kawo zaman lafiya. Irin jawaban da aka yi a wannan wuri, irin su ne ake bukata ko da yaushe a ringa tara mutane, a ringa fadakar da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya. To alhamdulillah mu a kungiyar mu miyetti Allah kautal hore aikin mu dama kenan. Irin wannan aikin neman yadda za a yi hada kai da sauran mutane, da sauran kabilu, kuma hada kai da hukuma, kuma a guji daukan doka a hannu. Abinda ya faru a tabbatar an kai gara inda ya dace, kuma za a bi maka kadi insha Allah.
4: Kun gamsu ya zuwa yanzu da tafiyar shugaban kasa, mai girma shugaban kasa, na abin da ya yi wa al'ummar Fulani ko ince makiyaya a Najeriya tanade-tanaden da ya samar muku a kasa gaba daya.
3: Alhamdulillah, tunda ya ba da minista musamman na wannan bangare na Fulani, da kuma abubuwan da ya bayar, da kuma abubuwan da ya kirkiro cewa lalle Fulani da makiyaya za su amfana. Wallahi mun yadda, kuma mun amince, kuma mun ji dadin haka, muna son kuma hakan ya dore.
4: Amma shirin da aka yi na gangarowa zuwa ga makiyaya da suke lunguna, suke kauyuka,
3: zuwa yanzu har da sauran lokaci, har yanzu, amma akwai wurare da yawa wanda suka fara samun moriya. Duk abin da aka yi har yanzu da saura, kuma muna kira ga gwamnatin tarayya a gargashin Alhaji Ahmed Bola Tinubu don Allah ya kara sa hankali, ya kara kulawa da makiyaya. Kuma in an lura kowace kabila tana da mai kyau, tana da mara kyau. To amma sai aka fi waɗannan ayyuka ta'asha, aka fi danganta su ga Fulani, ba ma jin dadin haka.
0: Daya daga cikin shugabannin mata Fulani a arewacin Najeriya, wacce kuma ta kasance a cikin masu shirya taron, Hajiya Aisha Abdulkadir, ta bayyana cewa a matsayinsu na waɗanda ke rinan yara a gida, suna bakin ƙoƙarinsu wajen cusawa yaran tarbiyya da al'adun Fulani. Kasancewar kowa ya bar gida, to gida ya bar shi. Ga dai bayanin da ta yi mana.
5: Muna yin Fulatanci, ni kamar yanzu ni yara na da senior Fulatanci, don muna yi sosai a gida, shi muke amfani da shi. To mu a matsayin mu na iyaye, muna ƙoƙarin mu ga wannan ɗabi'a ta ɗore a gun yaran mu Fulani.
4: Me za ki gaya wa su yara matasa masu tasowa game da muhimmancin rungumar al'adunsu na gargajiya?
5: A kullum yanzu kamar wannan kungiyar namu, muna da student wing Fulsan, Fulani Student Association, kuma a makaranti muna da Fulani Associations. In ana cultural troop a ƙarshen ko term ko a ƙarshen annually, in suna yin cultural dances din nan, to duka muna ta encouraging din su. Duk mutum inda yake ba Fulani ya tabbatar ya nuna kansa, kada wai waɗannan abubuwan da suke faruwa su sa ya ji ko shi kamar akwai wani abu wanda zai sa bai fidda kansa ba. Abubuwan da suke faruwa nan a kowane kabila akwai shi. Wannan din dai kawai na Fulani shi ya fito ne saboda muna gani mu a tunaninmu, saboda Fulani da suke birni sun bar waɗanda suke daji, ba samu hadaka ba.
0: Shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan al'ummar ta Fulani, sarkin Fulani na garin Lardugu a jihar Bauchi, ya yi bayani matuƙa kan matsalolin tarbiyya da yadda al'ummar ta Fulani za ta maido da kima da kuma mutuncinta a idon duniya.
6: Mu Fulani yanda muke da yawa a ƙasar nan, ya kamata mu kafa kungiyoyi da yawa domin ci gaban mu. Don duk wanda ya kafa kungiya za a samu shugaba, za a samu kowane iri, inda gefe ɗaya muke in an yi haka sai a samu damuwa.
0: To sai dai wani abin lura a wannan taro, an gudanar da baje kolin kayan gargajiya na Fulani, kama daga tufafi, kayan ado, kayan abinci da sauran kayayyaki masu alaka da Fulani, ciki har da ɗakin kwancinsu wato bukka, da kaɗe-kaɗe da raye-rayen Fulani na gargajiya da aka gudanar a cikin farfajiyar jama'a a jihar ta Gombe. To jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado na wannan makon. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, a madadin kowa da kowa, musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an shi mu ku.
7: Madalla da fatan kun ji daɗin wannan shiri, sai kuma mu shakata.
8: Radion Faransa sashen Hausa. Gaba ana labarin Radion Faransa sashen Hausa. sannan a yammaci ana zan shan yan rediyon Faransa sashen Hausa. Wajen guson da naje su ma na ji du ana zan shan yan rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan arewaci da naje su ma duk ana zan shan yan rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai rediyon Faransa sashen Hausa. Rediyon Faransa sashen Hausa. Taimake ku a kullum aikin ku ya riga ya dace. Kun sa a lokaci daidai an rediyon Faransa sashen Hausa. Da sahiba ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa. Da rana ma ana sauraron rediyon Faransa sashen Hausa.
7: Ta madalla da fatan an nishaɗantu da haka ne kuma labarin ya kawo ƙarshe, inda a cikin sauƙaƙe da mahukuntan kamar suka haramta shigar da masara cikin ƙasar don bayar da kariya ga wadda manoman ƙasar suka samar. A gefe guda kunce da Najeriya da Amurka suka sanar kashe ƴan ta'adda 20 a har-haren haɗin gwiwar da suka kai kan yankin arewa maso gabashin ƙasar. Ko kuma jiyarda Pakistan ta sake miƙawa Amurka daftarin yarjejeniyar sulhun da Iran ta sake bibiya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikau, sai ka misali da muka yi asibancin yau tare, akwai kuma injiniya Mustapha Adebisi, sunana Azumi Bashir Amin da na gabatar. Ke fatan zamu yi lafiya.

0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda a ranar 19 ga watan Mayun shekarar 2021 ne aka tabbatar da mutuwar tsohon jagoran mayakan Boko Haram ko kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau, lamarin da a lokacin aka dauka a matsayin babbar nasara a yakin da ake yi da ta'addanci a Najeriya da kasashen yankin tafkin Chadi. To sai dai fa shekaru bayan mutuwar tasa, hare-haren mayakan da rashin tsaro sun ci gaba a sassan Borno da Yobe da ma yankin tafkin Chadin. Masana tsaro da waɗanda rikicin ya shafa na cewa mutuwar Shekau bata kawo ƙarshen matsalar ba, yayin da kungiyar ISWAP ta ƙara ƙarfi a yankin. Ga rahoton wakilinmu a Maiduguri, Bilyamin Yusuf.
1: Mutuwar Abubakar Shekau ta zo bayan rikici tsakanin mayakansa da kungiyar ISWAP a dajin Sambisa, abinda ya haddasa rugujewar wani bangare na Boko Haram a lokacin. To sai dai shekaru biyar bayan haka, hare-haren na ci gaba a yankunan Borno da Yobe da ma wasu sassan tafkin Chadi, inda al'umma ke ci gaba da fuskantar hare-hare da kashe-kashe da kuma kaura daga muhallansu.
2: Lokacin da Shekau yake raye, kamata mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da mu dan huta, ko kuma sai da ya mutu ne ya kamata mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Kaga mutuwarsa ya kamata a ce talaka ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa, amma ya mutum ma wahalar ta karu fiye da hare-hare ya karu mana. Ba a zuwa gona, ba a noma, kowane ƙauyuka bayan garin yanzu ko bayan yanzu ba su kilomita ɗaya ba kai saka ji ba.
3: Na Abraham Philip, mu da mutuwansa da ba mutuwansa ma ba mu ga canji ba, don saboda tun kafin nan da yana nan a rayuwar ma ba a iya a jayi noman. A yanzu da ya mutu kusan shekara biyar ɗin ma still ba a iya a koma a jayi noma. To yanzu akwai diyawa wanda sun dangana ga noma ne ma ba su iya zaman cikin birni ba, especially kamar mu yanzu noma ne muka sa a gaba. Kuma yanzu mun zo cikin gari, wani irin aiki za mu yi? Sai dai mu je mu yi ɗan yi wani leburanci ɗaya biyu, kuma leburancin ba kullum ba ne ake samuwa.
1: Masana harkokin tsaro na ganin cewa raunin tsaro a iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru na daga cikin abubuwan da ke baiwa mayakan damar zirga-zirga da sake haduwa bayan hare-haren jami'an tsaro. Maijo Bashir Shaibu Galma mai ritaya matsanin tsaro ne a Najeriya.
4: Kamar da ka faɗi, mutane suna tsammani za su samu sauki, ba su samu ba, haka ɗin ne. Amma abin bane a nan shi ne, wayannan mutane da ake ganin su kamar ba su da wani tsararren shiri da shi na succession, idan wannan bayan nan wannan ya zo. Kuma duk abubuwan da ka faɗi suna da masaba da wannan abu, da talauci ɗin ne, da maganan rashin kulawa, da mai da hankali da wuratin tsakiya wanda yake ita ce ya kamata da mai da hankali, kamar yadda shi shugaban ƙasa yake ta declaring dokar ta ɓaci, na dokar ta ɓacin da yake ta declaring ba a tafiya da shi sosai.
1: Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na gani cewa dole sai gwamnati ta magance yaƙi da aƙida kafin a samu nasara.
5: Ibrahim Alhassan, yana da wuya a ce an samu nasara, an samu galaba a kan. Saboda duk al'amarin da aka ce an gina shi akan aƙida yana da wahalar mutuwa. Ana ta kashe su amma ba a kashe aƙida. In shekara ɗaya ko shekaru biyu da shi zulum yake ce ya bullo da wani tsari na a dinga faɗa ana karantarwa tana maye gurbin aƙida, tana wanke aƙidar, tana kankara aƙidar daga zukatan mutane. Haka insha Allahu yau da gobe, yau da gobe.
1: A ɓangaren gwamnati sun ce suna samun nasarori masu yawa wajen rage ƙungiyoyin mayaga, amma sun amince cewa har yanzu akwai buƙatar haɗa kai a tsakanin ƙasashen yankin da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin kawo ƙarshen matsalar gaba ɗaya. Malam Dauda Iliya shi ne mai magana da yawun gwamnan jihar Borno.
6: Mai girman gwamnan jihar Borno da ya jaddada aniyarsa na cewa duk wani abin da zai yi domin ya ga cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake da ta daga baya a shirye yake, ya tallafa sojoji ba wai kaɗai na sama ba, dukkanin rundunar sojoji da kuma jami'an tsaro da ake da su a faɗin ƙasar nan.
1: Masana dai na cewa duk da mutuwar Shekau, yakin da ake yi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya bai ƙare ba, musamman yadda kungiyar ISWAP ke ci gaba da kai hare-hare da neman faɗaɗa tasirinta a yankin tafkin Chadi. Bilyamin Yusuf, Maiduguri, RFI Hausa.
0: RFI. Ga shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Hausawa kan ce girki adon mace, yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida. To sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan haɗi. A sahun wannan kayan haɗin kuwa kayan miya ke kan gaba, wanda kuma a yanzu ake fama da ƙaranci da kuma tsadar su. A duk lokacin da damina ke gab da faduwa, akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama, lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakaye tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai daɗi. To sai dai a yayin da wasu magidanta ke karin kudin cefani da zarar an zo irin wannan gabar wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata Wannan shine maudu'in da shirin rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai inda muka tattauna da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai
7: rayuwata
9: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai dadi sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taguwa
10: kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai dadi shi ma yana nema ya gagar dan talak sai dai ka hada da bushashe shi ma in ka samu bushashen ma kamar ka ce samu haka za a baka kayan miya danye yayi tsada
11: wallahi sun yi tsada sosai yanzu kin ga da kwando zaka same shi tumatir misali zaka same shi 10,000 15,000 yanzu ki ga ya tafi wajen 30,000
9: Abdullahi Malama dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu
12: faran ya rikon ya yanzu gan muke ma da nan din ya kare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru
9: magidanta da dama kan kare yawan kudin cefane ga mata a irin wannan lokaci yayin da wasu kan yi kimimi sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce da ni ya kara kudin cefane ga iyalinsa
13: wallahi tallahi idan na ga miki cefanin da ne ajiye zuwa yau ya kani naira 3,000 abin ya ninka mu
9: a irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata batun da kwararren masanin halayyar dan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hawawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa sabani a aure
14: ya taba aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka ba da naira 500 kuma abin da 500 din da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000 kuma namiji shi bai kara ba kuma ita mace duk sanda tace a kara sai ya zama fitina sai ya zama trigger na frustration
9: masana yana ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya nesa irin wannan yanayi dan kaucewa samun matsala
7: RFI
8: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa
15: ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100 tumatir guda 3 naira 100 to kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalo
9: galibi maza ba su fiya karbar irin wannan sauyi haka kwatsam ba yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya
15: to wannan kuma ai ya rage nasu mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba tsada suka yi idan mutum ya ga baya so sai ya kara kudin kayan miya aje a siyo mai ayi masa dage-dagen shi ya sha
9: a karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan
15: cikin satin nan nayi shinkafa da taliya da miya yana zuwa hadda ma dan kifi saboda ka farantawa amma yana zuwa da ya bude miya saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin danyi miss da bushashe a ida ma zaki ga ba hasken su daya ba ina bude ta sai cayi yaya na ga miyar ta danyi wani baki-baki sai ta ne to banda abunka wannan halin tsada kayan miyan da ake ciki ai dole sai an hada da bushashe amma kin san ni bana son bushashen kayan miya ko nace ka yi hakuri eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji nace mai to ba matsala ka yi hakuri ba za ka kara ba
9: wace shawara zaki bawa mata dangane san rangumin dabaran girki a irin wannan lokaci
15: dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki faranta wa miji rai amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jamiya jajir da ita yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi
7: gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
7: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
17: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci.
18: Akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammanin za su iya yi ba, amma na san akwai waɗanda za su iya yi. Kin ga kamar yanzu mahaifiyata ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri, a lokacin ake cin digiri jama'a a gidanta, saboda kafin wannan lokacin ya zo za ta samu bushasshen tattasar da tumatir da attarugu ta zo ta sa a wanke mata shi, a kakkaɓe, a cire da ƴaƴan cikin shi, a shanya ya bushe, sai ta je ta bar a nike mata shi ko a dake mata shi, sai ta samu gongon ta dora ta cika ya bushe ras, sai ta ajiye. Wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan lokacin in ya zo, sai ta ɗauko kayan miyanta albasa kawai za ta nema.
19: Kinga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
18: kamar kyauta aka bata. Idan ta sa manta ta yanka albasa ta dan dan brown kaɗan, ta kawo kamiyanta ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes ya soyu dama bushashe ne. To ni ma na koyi irin shi. Kin ga yanzu duk tsadar kamiyan nan da suke magana da wata da ta zo, yanzu ce ni ban san ma'ana tsadar kamiyan ba. To za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki.
19: Tunda ai a ƙaurare yake. Hajiya, kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba, yanzu lokaci ya ƙure musu, ga kuma kayan miya na tsada, maza kuma ba su ƙara kuɗin cefa ne ba. Wace shawara za ki ba su?
18: To shawara da zan ba su, su yi amfani da abin da ya sauƙaƙa. Idan shambani da ɗan attarugu yake da ɗan sauƙi, ko tumatir yana da tsada, su yi amfani da shi. In dai dan za ka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba, wannan dage-dage ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir kan haka. Abin da suka ga ya ɗan sauƙi, to su yi haƙuri don Allah, kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka. Har lokaci kaɗan ne ba, daga lokacin ya wuce shi kenan kuma komai aka yi haƙuri, za a tadda nasara. Saboda yawan tashin hankali a gida, su kansu masu gidan suna fama da kansu. Ga maganar yara, kuɗin makaranta, wane ne wane, shi ma kanshi babban abu.
17: Tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Tambaya a gare ku masu saurare, ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke? Wasu dabaru kuke bi don samun sauki wajen haɗa girki? Wani tallafi mazaje ke baiwa matansa a irin wannan lokaci? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen haɗa shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
20: RFI
0: kashirin mu na gaba.
21: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum. Hawa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, yanzu haka ƙasashe masu tasowa na ci gaba da ƙoƙarin cike gibin da aka samu bayan da Donald Trump ya janye tallafin da Amurka ke baiwa hukumar lafiya don yaƙi da wasu cututtuka a duniya. A jawabinsa gaban taron hukumar lafiya WHO da ke birnin Geneva, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata Afirka ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na shugaban Ghana da ke fatan gwamnatocin Afrika za su dauki lamarin kiwon lafiyar al'ummar su da muhimmanci. Madalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook kamar haka. Sako na farko ya fito daga Sanusi Madatai da Magaram inda yake cewa salam sashin Hausa na RFI. To ai dama babban tushen ci gaba mai dorewa a gare mu shine kasashen mu na Afrika su dauki nauyin kula da tsaro, tattalin arziki, kiwon lafiya da dai sauran fannoni na gina kasa da kuma al'ummar su. Dan haka ina yabawa shugaban Ghana da fatan sauran takwarorin sa na Afrika za su amsa kiran da yayi musu. Adamu A Hamza Daura kuwa cewa yayi. To ai wannan shine alkhairi ga kasashen Afrika saboda kowa ya sani babu abinda waɗannan kasa sashe za su baka kyauta tsakani da Allah, duk abinda za su baka suna da abinda za su karba. Da fatan Allah ya taimaki kasashen Afrika ya kuma ba su ikon daukar wannan nauyi. Sani Muhammad daga Karmo a Abuja tarayyar Nigeria cewa yayi. To maganar gaskiya dai shugaban kasar Ghana maganar gaskiya ya fada. Ya kamata Afrika ta tsaya da kafafuwanta ta yi dogaro da kanta ba kuma dogaro da WHO ba. Kuma hakan yayi daidai. Allah ka ba mu sa'a. Arafai a tashi lafiya. EFCC dan Kilba Hong daga karamar hukumar Hong da Biliadre Ban Hong cewa suka yi. Mun ji dadi da kalaman shugaban kasar Ghana da yayi. Kuma ya kamata kasashen Afrika su rike kansu musamman a bangaren kiwon lafiya. Allah ya daga Afrika ga baki daya mu farka. Arafai a tashi lafiya. Usman Al-Hassan daga Kilba a jihar Adamawa cewa yayi. Wannan magana gaskiya ne, bai kamata a ce kasashen Afrika su rinka dogaro da tallafin wasu kasashe ba. Don haka muna fatan dorewar wannan shiri. Naji dadin kalaman shugaban kasar Ghana, ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Masu iya magana sun ce guntun gatarinka ya fi sarinka bane. Arafai Hausa, ina kira ga kasashen mu na Afrika masu tasowa, ya kamata su daina dogaro da tallafin da kasashen duniya suke ba mu ta hannun hukumar lafiya ta duniya WHO. Ya kamata kasashen mu na Afrika su tashi su tsaya da kafafuwansu ne kawai mafita. Ku tashi lafiya. Arafai Yusuf Uba cewa yayi. Da kyau. Sani mai lange-lange ya wuri kuwa cewa yayi. Muna marhabin da jawabin shugaban kasar Ghana a gaban taron hukumar lafiya WHO da ke birnin Geneva na cewa ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar lafiya wato WHO. Ganin cewa hakan ne kawai mafita. Da fatan Allah ya sa mu cimma nasara. Rabiu Nuhu na buka cewa yayi. Tabbas wannan shawara da shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kawo shawara ce mai kyau, wanda lokaci yayi da shugabannin kasashen Afrika ya kamata su dogara da kafafunsu maimakon jiran tallafi daga kasashen ketare. Da fatan za ku tashi lafiya. Arafai shi kuwa Aminu Yahaya Maburya cewa yayi. Da yafi zama alkhairi. Allah ya sa mu dace. Wannan shine sakon Jibril Awwal Musa kamar yadda ya turo. Kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. To madalla, anan zan da su aya tare da jallabilan shirin a yau. A madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI, musamman injiniyan mu a yau da ya hada mana sauti Mustafa Adebisi. Ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ki ku fatan alkhairi.
0: To madalla, anan muka kawo karshen wannan shiri na dare, wanda a cikin sa aka ji gwamnatin ko kuwa gwamnatin jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da yan bindiga domin ceto ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tace adadin waɗanda cutar Ebola da ta barke a ƙasar ta kashe sun haura 130, yayin da ƙasar Qatar tace ba a buƙatan gaggawa muddin ana son tattaunawa da ke gudana tsakanin Amurka da Iran ta haifar da da mai ido a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri zo gare ku musamman Mustafa Adebisi ni Ahmad Abba da na gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya.

0: Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Gwamnan jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da yan bindiga masu garkuwa da mutane domin cito ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tace adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura 130, yayin da ƙasar Qatar tace ba a buƙatar gaggawa idan muddin ana so tattaunawar da Amurka da Iran ke yi ta haifar da damai ido. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Gwamnan jihar Oyo Shehu Makinde yace gwamnatinsa a shirye take ta shiga tattaunawa da yan bindiga da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malaman su 7 a wata makaranta dake karamar hukumar Orire ta jihar a kudancin Najeriya. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira jiya Litinin a fadar gwamnatin jihar. A can jihar Borno ma yau aka cika kwanaki 5 da sace ɗaliban makarantar firamare da ƙaramar sakandare Askira Uba da ke jihar, amma babu ɗuriyarsu, yayin da iyaye da 'yan uwa suka shiga cikin wani mummunar yanayi. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da muhawara kan samar da 'yan sandan jihohi, masanin tsaro da diplomasiya Janar Abdulrahman Dambazo yace matakin zai yi tasiri ne kawai idan aka cire son zuciya aka shigar da ƙorewa. Dambazo, wanda tsohon babban hafsan tsaron Najeriya ne kuma yanzu aka jakadan ƙasar a China, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan cewa muddin ana son 'yan sandan jihohi ya yi tasiri, to sai idan ba sa ƙarƙashin ikon gwamnatin jihohi, domin za su rika amfani da su ne don yakar abokan hamayyarsu na siyasa. Togo ta soke bukatan biza ga duk 'yan ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Afirka da ke da fasfon tafiye-tafiye mai inganci, a cewar gwamnatin ƙasar. Matakin, wanda ya fara aiki tun daga jiya Litinin 18 ga wata, zai baiwa dukkan 'yan ƙasashen Afirka damar zama a Togo har na tsawon kwanaki 30 ba tare da biza ba, amma dole sai an cika bukatar zuwa ƙasar ta intanet kwana ɗaya gabanin zuwa. Aƙalla sojojin Kamaru 2 suka mutu bayan da mayakan 'yan aware suka kai hari wani sansanin soji da ke Muyuka a yankin kudu maso yammacin ƙasar. Wata ƙungiyar 'yan aware da ke kiran kanta Fako Meme Unity Warriors ta ɗauki alhakin harin a wani bidiyo da suka nuna tarin makamai da suka ce sun kwashe su ne a lokacin harin a ranar Ladi. Hukumomin gwamnati ne ba su fitar da wata sanarwa a hukumance game da harin ba. Rani labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tabbatar da cewa cutar Ebola ta kashe akalla mutum 131, inda ake fargabar mutane sama da 500 sun mutu da cutar a ƙasar, wato sun kamu da cutar. Ƙungiyar likitoci mara shinge, wato Medicine Sans Frontier, ta zargi gwamnatin Sudan ta kudu da toshe hanyoyin isar da agaji zuwa yankuna da 'yan adawa ke iko da su. Tana mai zargin dukkan ɓangarori da ke da hannu a rikicin da amfani da tallafi don cimma bukatu na siyasa da na soji. Rikici tsakanin sojoji da mayaƙa masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar da ke tsare na ci gaba da tsananta tun shekarar ta gabata, wanda ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu a yankuna da 'yan adawa ke da ƙarfi. Hukumar kula da ƙauran baƙi na Majalisar Ɗinkin Duniya IOMF ta ce jimillar baƙin haure 741 ne aka mayar da su ƙasar Libya daga ranar 10-16 ga wannan wata, bayan kama su a teku yayin da suke ƙoƙarin isa gabar tekun Turai. Ƙasar Qatar ta ce ana buƙatar dogon lokaci idan har ana son tattaunawa da ke gudana a Pakistan tsakanin Amurka da Iran kan rikicinsu ta haifar da ƴa mai ido. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar ne, wato Majed Al-Ansari, ya bayyana haka yau Talata a wurin taron manema labarai da ya kira a birnin Doha. Ansari ya ce ƙasarsa na goyon bayan gagarumin ƙoƙari da Pakistan ke yi wajen sake zaunar da ɓangarorin biyu kan teburin sulhu domin a cewar sa kare al'ummomin yankin daga fadawa cikin mummunan bala'i. Wannan yana zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye kudirinsa na saki kaddamar da munanan hare-hare kan Iran bisa shawarar kasashen yankin Gulf. Hukumar 'yan sanda a birnin San Diego na jihar California da ke Amurka ta tabbatar da cewa wato ta tabbatar da mutuwar mutum biyar sakamakon wani mummunan harin bindiga da ya rutsa da su a babban masallacin birnin. Maharan biyu sun harbe mutane uku a wajen masallacin, ɗaya daga cikinsu kuwa babban jami'in tsaro ne a masallacin, wanda 'yan sanda suka yabawa jarumtakarsa da cewa ya taimaka ƙware wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawarsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kun saurari labaran ne daga sashen Hausa na RFP, bar mu je ga wannan.
2: Muhammad Abba, zan fara labarin nishadin ne akan yadda wani babban shagon sayar da motoci irin na sai wanda ya isa a hadaddiyar daular Larabawa, wato Venom Black, ya ba da sanarwar samar da wata mota ta gani ta fada ta miliyoyin daloli wadda ake kira Bugatti Chiron, mai fadin da ya zarce kowace mota a duniya wadda za ta gabatar da ita ga shahararren mawakin da na Najeriya, wato Burna Boy. Babban shagon motocin ya wallafa wato wannan sanarwar ta ce a shafinsa na Instagram a ranar Asabar da ta gabata, dauke da hoton bidiyon Burna Boy din tare da mambobin tawagar kamfanin motocin, wato Venom. Kuma sanarwar kamfanin na dauke ne da sakon da ke cewa ya samar da wata kasaitacciyar mota ta miliyoyin dala ga wani da ke da muhimmanci a gare su, kuma mamba na tawagar Venom da ke samun dimbin nasarori a duniya wadda bai kamata a yi shiru da hakan ba. Kamfanin ya yi wa Burna Boy wannan tagomashi ne sakamakon wani sako na kambama motar da ya yi a shafinsa na sada zumunta. Sai kuma wannan labari na wani bincike da wata kafar yada labaru a Burtaniya ta gudanar da ya nuna cewa an yi wa wasu mata guda biyu fyaɗe a lokacin tantance waɗanda ake nema da za su zama jarumai a yayin neman samun gurbin taka rawa a wani fim da za a gudanar, yayin da ta uku ta ce an yi mata fyaɗe ne ta hanyar tursasawa ba tare da sanranta ba. Sannan wata cibiyar da ke lura da lamuran wato Regulator Ofcom a kasar ya ce akwai kamatar masu yaɗa shirye-shirye su rika taka tsantsan a dukkanin lamuran ɗaukar jarumai na fim a kodayaushe. Sannan kamfanin da ke wannan aiki Holiday Tree ya shaida cewa ya dakatar da ɗaukar nauyin shirin zuwa wani lokaci domin gudanar da waɗansu lamura da za su magance irin wannan matsaloli. A yayin da tashar Channel 4 ta ce yanzu haka ta fara gudanar da nazari akan dukkan sassan shirin da kuma yadda za a inganta walwalar jaruman tare da basu kariya a kodayaushe. A nan kuma wannan labari ne na wata jarumar fina-finan Nollywood a Nigeria, wato Shine Rossman, da ta bayyana cewa tana takaicin yadda ake fifita kyau na siffar mutum maimakon basira a yayin ɗaukar su a jarumai na kowane fim. A duk lokacin da aka tashi tantance jaruman da za a sanya su a cikin wani fim, mafi akasarin masana'antun Nollywood din sun fi ba da wato hankalinsu akan kyawu musamman ga 'ya mace. Rossman a cikin wata zantawa da aka yi da ita ta jaddada cewa shi kyau fa yana zagwanyewa a ɗan wani lokaci, amma ita basira dawwamammiyar aba ce. Ta ƙara da cewa zaben kyau ya tunzura mata a masana'antar wajen garzayawa wuraren tayar da komatsar jiki domin zakulo kyau a jikinsu, saboda kada a riƙa yi ba su. Sai kuma wannan labari ne na wani tauraron Kannywood, Lawal Ahmad, wanda ya sha alwashin cewa a kwana a tashi sai ya zama gwamnan jihar Katsina. Hakan na kunshe ne cikin wani rubutu da jarumin na fim ɗin Izzar So ya wallafa a shafinsa na Facebook. A cewarsa, matuƙar jarumin fina-finan India Chandra Sekaran Joseph Vijay zai zama minista a Tamil Nadu, shi ma yana sanya ran riƙe muƙamin ɗan majalisar jiha ko tarayya ko sanata ko kuma uwa uba da gwamna. To Ahmad Abba, gare ka.
0: To madalla kai tsaye.
3: RFI.
0: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda a ranar 19 ga watan Mayun shekarar 2021 ne aka tabbatar da mutuwar tsohon jagoran mayakan Boko Haram koko kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau lamarin da a lokacin aka dauka a matsayin babbar nasara a yakin da ake yi da ta'addanci a Najeriya da kasashen yankin tafkin Chadi. To sai dai fa shekaru bayan mutuwar tasa hare-hare mayakan da rashin tsaro sun ci gaba a sassan Borno da Yobe da ma yankin tafkin Chadin. Masana tsaro da waɗanda rikicin ya shafa na cewa mutuwar Shekau bata kawo ƙarshen matsalar ba yayin da kungiyar ISWAP ta ƙara ƙarfi a yankin. Ga rahoton wakilinmu a Maiduguri Bilyamin Yusuf.
3: Mutuwar Abubakar Shekau ta zo bayan rikici tsakanin mayakansa da kungiyar ISWAP a dajin Sambisa abinda ya haddasa rugujewar wani bangare na Boko Haram a lokacin. To sai dai shekaru biyar bayan haka hare-haren na ci gaba a yankunan Borno da Yobe da ma wasu sassan tafkin Chadi inda al'umma ke ci gaba da fuskantar hare-hare da kashe-kashe da kuma kaura daga muhallansu.
4: Lokacin da Shekau yake raye kamata mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da mu dan huta ko kuma sai da ya mutu ne ya kamata mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Kaga mutuwarsa ya kamata a ce talaka ya samu kunci hankali da nutsuwa amma ya mutum ma wahala ta karu fiye da da hare-hare ya karu mana ba a zuwa gona ba a noma kowanne kauyuka bayan garin yanzu ko bayan yadu ba su kilomita 1 baka saka ji ba
5: na Abraham Philip mu da mutuwansa da ba mutuwansa ma ba mu ga canji ba don saboda tun kafin nan da yana nan a rayuwar ma ba a iya aje ayi noman a yanzu da ya mutu kusan shekara 5 din ma still ba a iya koma aje ayi noma to yanzu akwai diya wanda sun dangana ga noma ne ma ba su iya zaman cikin birni ba especially kamar mu yanzu noma ne muka sa a gaba kuma yanzu mun zo cikin gari wani irin aiki za mu yi sai dai mu je mu yi dan wani labranci daya biyu kullum labrancin ba kullum bane ake samu
3: masana harkokin tsaro na gani cewa raunin tsaro a iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da Chadi da Kamaru na daga cikin abubuwan da ke baiwa mayakan damar zirga-zirga da sake haduwa bayan hare-haren jami'an tsaro mai jubba shi Shaibu Galma mai ritaya matsanin tsaro ne a Najeriya
6: kamar da ka faɗi mutane suna tsammani za su samu sauki ba samu ba haka din ne amma abun bane anan shine wayannan mutane da ake ganin su kaman ba su da wani tsararren shiri suna da shi na succession idan wannan bayan nan wannan ya zo kuma duk abubuwan da ka faɗi suna da masaba da wannan abu da talauci din ne da maganan rashin kulawa da mai da hankali da wurin tsakiya wanda yake ita ce ya kamata da mai da hankali kaman yanda shi shugaban kasa yake ta declaring dokar ta bacin da yake ta declaring ba a tafiyar da shi sosai
3: masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na gani cewa dole sai gwamnati ta magance yaki da aqida kafin a samu nasara
7: Ibrahim Alhassan yana da wuya a ce an samu nasara an samu galaba a kansu saboda duk al'amarin da aka ce an gina shi akan aqida yana da wahalar mutuwa ana ta kashe su amma ba a kashe aqida in shekara 1 ko shekaru 2 da shi zulum yake ce ya bullo da wani tsari na a dinga fada ana karantarwa tana mai gurbin aqida tana wanke aqidar tana kankara aqidar daga zukatan mutane haka insha Allah yau da gobe
3: a bangaren gwamnati sun ce suna samun nasarori masu yawa waje rage kungiyoyin mayaga amma sun amince cewa har yanzu akwai buƙatar hada kai a tsakanin kasashen yankin da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin kawo ƙarshen matsalar gaba daya. Malam Dauda Iliya shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno.
8: Mai girman gwamnatin jihar Borno da ya jiddada aniyarsa na cewa duk wani abin da zai yi domin ya ga cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake rata da garbaya a shirye yake ya tallafa sojoji ba wai kadai na sama ba dukkanin rundunar sojoji da kuma jami'an tsaro da ake da su.
3: Masana dai na cewa duk da mutuwar Shekau yakin da ake da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya bai kare ba musamman yadda kungiyar ISWAP ke ci gaba da kai hare-hare da neman fada da tasirinta a yankin tafkin Chadi Bilyamin Yusuf Maiduguri Arafai Hausa
0: RFI ga shirinmu na gaba
9: rayuwa ta
10: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Hausawa kan ce girki adam mace yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida to sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan hadi a sahun wannan kayan hadin kuwa kayan miya ke kan gaba wanda kuma a yanzu ake fama da karanci da kuma tsadar su A duk lokacin da damina ke gab da faduwa akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai dadi To sai dai a yayin da wasu magidanta ke karin kudin cefani da zarar an zo irin wannan gabar wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata Wannan shine maudu'in da shirin rayuwa ta na yau zai mayar da hankali a kai inda muka tattauna da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya amma kafin nan ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai
9: rayuwa ta
11: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai dadi sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taguwa
12: kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai dadi shi ma yana neman ya gagar dan tala sai dai ka hada da bushashshe shi ma in ka samu bushashshen ma kamar ka ce samu haka za a baka kai miya danye yayi tsada
13: wallahi sun yi tsada sosai yanzu kin ga da kwando zaka same shi tumatir misali zaka same shi 10,000 15,000 yanzu sai ga ya tafi wajen 30,000
11: Abdullahi Malam dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu
14: Faran ya rikon ya yanzu gan muke ma da nan din ya kare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru
11: Magidanta da dama kan kare yawan kudin cefane ga mata a irin wannan lokaci yayin da wasu kan yi kimimi sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce dan ya kara kudin cefane ga iyalinsa
15: wallahi tallahi idan na ga miki cefanan da ne ajiye zuwa yau ya kani naira 3,000 abin ya ninka mu
11: a irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata batun da kwararren masanin halayyar dan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hawhawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa sabani a aure
16: ya taba aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka ba da naira 500 kuma abin da 500 din da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000 kuma namiji shi bai kara ba kuma ita mace duk sanda tace a kara sai ya zama fitina sai ya zama trigger na frustration
11: masana yana ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya nesa a irin wannan yanayi dan kaucewa samun matsala
9: RFI
10: to madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Lababatu Yahuza wata uwar gida da matsalar ta shafa
17: ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100 tumatir guda 3 naira 100 to kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashshe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalof
11: galibi maza ba su fiya karbar irin wannan sauyi haka samba yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya
17: to wannan kuma ai ya rage nasu mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba tsada suka yi idan mutum ya ga baya so sai ya kara kudin kayan miya aje a siyo mai a yi masa dage-dagen shi ya sha
11: a karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan
17: cikin satin nan na yi shinkafa da taliya da miya yana zuwa hadda ma dan kifi saboda ka farantawa amma yana zuwa da ya bude miyan saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin danyi miss da bushashshe a ida ma zaki ga ba hasken su daya ba yana bude ta sai cayi yaya na ga miyar ta danyi wani baki-baki sai cani to banda abunka wannan halin tsada kayan miyan da ake ciki ai dole sai an hada da bushashshe amma kin san ni bana son bushashshen kayan miya ko nace ka ya hakuri eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji nace mai dudu ba matsala kai hakuri ba za a kara ba
11: wace shawara zaki bawa mata danganan sirrin gumin dabaran girki a irin wannan lokaci
17: dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki ki farantawa miji rai amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jamiya jajir da ita yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba
18: matsayin ɗaya mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi
9: gabaɗe iyali zasu amfana.
18: Zata iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
9: Ko da kai yaro ne, ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka zasu iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
9: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo, kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
19: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u. Uwar garin Festac wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci.
20: Akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammani za su iya yi ba, amma na san akwai waɗanda za su iya yi. Kin ga kamar yanzu mahaifiyata, ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri, a lokacin ake cin digiri ne ma a gidanta. Saboda kafin wannan lokacin ya zo, za ta samu busasshen tattasar da tumatir da attarugu ta zo ta sa a wanke mata shi, a kakkaɓe. A cire duk ƴaƴan cikin shi, a shanya ya bushe, sai ta je ta bar a nike mata shi ko a dake mata shi, sai ta samu gongon ta dora ta cika ya bushe ras, sai ta ajiye. Wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan cikin in ya zo, sai ta dauko kayan miyanta albasa kawai za ta nema.
21: Kin ga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
20: kamar kyauta aka ba ta. Idan ta sa manta ta yanka albasa ta dadan dan brown kadan ta kawo kamiyan ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes ya soyu dama bushashe ne. To ni ma na koyi irin shi. Kin ga yanzu duk tsada kamiyan nan da suke magana da wata da ta zo. Yanzu ce ni ba sama ana tsada kamiyan ba. To za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki.
21: Tunda ai a kaurare yake. Hajiya, kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba, yanzu lokaci ya ƙure musu, ga kuma kayan miya na tsada, maza kuma ba su ƙara kuɗin cefa ne ba. Wace shawara za ki ba su?
20: To shawara da zan ba su, su yi amfani da abin da ya sauƙaƙa. Idan shambani da ɗan attarugu yake da ɗan sauƙi, ko tumatir yana da tsada, su yi amfani da shi. In gidan za ka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba. Wannan dage-dagen ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir ka haka. Abin da suka ga ya ɗan sauƙi, to su yi haƙuri don Allah. Kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka. Har lokaci kaɗan ne fa. Daga lokacin ya wuce shikenan, kuma komai aka yi haƙuri, za a tada nasara. Saboda yawan tashin hankali a gida, su kansu masu gidan suna fama da kansu. Ga maganar yara, kuɗin makaranta, wane ne wane, shi ma kanshi babban abu.
19: Tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Tambaya a gare ku masu saurare, ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke? Wasu dabaru kuke bi don samun sauki wajen hada girki? Wani tallafi mazaje ke baiwa matansa a irin wannan lokaci? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: An gaida Zainab Ibrahim.
22: RFI
0: ga shirinmu na gaba.
23: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum. Hawa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, yanzu haka kasashe masu tasowa na ci gaba da kokarin cike gibin da aka samu bayan da Donald Trump ya janye tallafin da Amurka ke baiwa hukumar lafiya don yaki da wasu cututtuka a duniya. A jawabinsa gaban taron hukumar lafiya WHO da ke birnin Geneva, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata Afirka ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Zamu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na shugaban Ghana da ke fatan gwamnatocin Afrika za su dauki lamarin kiwon lafiyar al'umar su da muhimmanci. Madalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook kamar haka. Sako na farko ya fito daga Sanusi Madatai da Magaram inda yake cewa salam sashin Hausa na Arafai. To ai dama babban tushen ci gaba mai dorewa a gare mu shine kasashen mu na Afrika su dauki nauyin kula da tsaro, tattalin arziki, kiwon lafiya da dai sauran fannoni na gina kasa da kuma al'umar su. Dan haka ina yabawa shugaban Ghana da fatan sauran takwarorin sa na Afrika za su amsa kiran da yayi musu. Adamu A Hamza Daura kuwa cewa yayi. To ai wannan shine alkhairi ga kasashen Afrika saboda kowa ya sani babu abinda waɗannan kasa she za su baka kyauta tsakani da Allah, duk abinda za su baka suna da abinda za su karba. Da fatan Allah ya taimaki kasashen Afrika ya kuma ba su ikon daukar wannan nauyi. Sani Muhammad daga Karmo a Abujan tarayyar Najeriya cewa yayi. To maganar gaskiya dai shugaban kasar Ghana maganar gaskiya ya fada. Ya kamata Afrika ta tsaya da kafafuwanta ta yi dogaro da kanta ba kuma dogaro da WHO ba. Kuma hakan yayi daidai. Allah ka ba mu sa'a. Arafai a tashi lafiya. EFCC dan Kilba Hong daga karamar hukumar Hong da Biliadre Ban Hong cewa suka yi. Mun ji dadi da kalaman shugaban kasar Ghana da yayi. Kuma ya kamata kasashen Afrika su rike kansu musamman a bangaren kiwon lafiya. Allah ya daga Afrika ga baki daya mu farka. Arafai a tashi lafiya. Usman Al-Hassan daga Kilba a jihar Adamawa cewa yayi. Wannan magana gaskiya ne, bai kamata a ce kasashen Afrika su rinka dogaro da tallafin wasu kasashe ba. Don haka muna fatan dorewar wannan shiri. Naji dadin kalaman shugaban kasar Ghana, ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'umar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Masu iya magana sun ce guntun gatarinka ya fi sarinka bane. Arafai Hausa, ina kira ga kasashen mu na Afrika masu tasowa, ya kamata su daina dogaro da tallafin da kasashen duniya suke bamu ta hannun hukumar lafiya ta duniya WHO. Ya kamata kasashen mu na Afrika su tashi su tsaya da kafafuwan su ne kawai mafita. Ku tashi lafiya. Arafai Yusuf Uba cewa yayi. Da kyau. Sani mai lange-lange ya wuri kuwa cewa yayi. Muna marhabin da jawabin shugaban kasar Ghana a gaban taron hukumar lafiya WHO da ke birnin Geneva na cewa ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'umar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar lafiya wato WHO. Ganin cewa hakan ne kawai mafita. Da fatan Allah ya sa mu cimma nasara. Rabiu Nuhu na buka cewa yayi. Tabbas wannan shawara da shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kawo shawara ce mai kyau, wanda lokaci yayi da shugabannin kasashen Afrika ya kamata su dogara da kafafunsu maimakon jiran tallafi daga kasashen ketare. Da fatan za ku tashi lafiya. Arafai shi kuwa Aminu Yahaya Maburya cewa yayi. Da ya fi zama alkhairi. Allah ya sa mu dace. Wannan shine sakon Jibril Awwal Musa kamar yadda ya turo. Kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. To madalla, anan zan da sa'aya tare da jan labulan shirin a yau. A madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI, musamman injiniyan mu a yau da ya hada mana sauti Mustafa Adebisi. Ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ki ku fatan alkhairi.
0: To madalla, anan muka kawo karshen wannan shiri na dare, wanda a cikin sa aka ji gwamnatin ko kuwa gwamnan jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da yan bindiga domin ceto ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tace adadin waɗanda cutar Ebola da ta barke a ƙasar ta kashe sun haura 130, yayin da ƙasar Qatar tace ba a buƙatan gaggawa muddin ana son tattaunawa da ke gudana tsakanin Amurka da Iran ta haifar da da mai ido a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri zo gare ku musamman Mustafa Adebisi ni Ahmad Abba da na gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya Tara daidai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31
1: Ahmad Abba
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji Gwamnan jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da yan bindiga masu garkuwa da mutane domin cito ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura 130 yayin da ƙasar Qatar ta ce ba a buƙatar gaggawa idan muddin ana so tattaunawar da Amurka da Iran ke yi ta haifar da damai ido. Kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su. Gwamnan jihar Oyo Shehu Makinde yace gwamnatinsa a shirye take ta shiga tattaunawa da yan bindiga da suka yi garkuwa da ɗalibai 25 da malaman su bakwai a wata makaranta dake karamar hukumar Orire ta jihar a kudancin Najeriya. Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira jiya Litinin a fadar gwamnatin jihar. A can jihar Borno ma yau aka cika kwanaki 5 da sace ɗaliban makarantar primary da karamar secondary Askira Uba dake jihar amma babu duriyar su yayin da iyaye da ƴan uwa suka shiga cikin wani mummunar yanayi. A Najeriya yayin da ake ci gaba da muhawara kan samar da ƴan sandan jihohi masanin tsaro da diplomasiya General Abdurrahman Dambazo yace matakin zai yi tasiri ne kawai idan aka cire son zuciya aka shigar da ƙorewa. Dambazo wanda tsohon babban hafsan tsaron Najeriya ne kuma yanzu aka jakadan kasar a China ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan cewa muddin ana son ƴan sandan jihohi yayi tasiri to sai idan ba sa ƙarƙashin ikon gwamnatin jihohi domin za su rika amfani da su ne don yakar abokan hamayyar su na siyasa. Togo ta soke bukatan visa ga duk ƴan kasashe mambobin kungiyar tarayyar Afrika dake da fasfon tafiye-tafiye mai inganci a cewar gwamnatin kasar matakin wanda ya fara aiki tun daga jiya Litinin 18 ga wata zai baiwa dukkan ƴan kasashen Afrika damar zama a Togo har na tsawon kwanaki 30 ba tare da visa ba amma dole sai an cika bukatar zuwa kasar ta internet kwana ɗaya gabanin zuwa. Akalla sojojin Kamaru biyu suka mutu bayan da mayakan ƴan aware suka kai hari wani sansanin soji da ke muyuka a yankin kudu maso yammacin kasar. Wata kungiyar ƴan aware da ke kiran kanta Faco Meme Unity Warriors ta ɗauki alhakin harin a wani bidiyo da suka nuna tarin makamai da suka ce sun kwashe su ne a lokacin harin a ranar Ladi. Hukumomin gwamnati dai ba su fitar da wata sanarwa a hukumance game da harin ba. Hani labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tabbatar da cewa cutar Ebola ta kashe akalla mutum 131 inda ake fargabar mutane sama da 500 sun mutu da cutar a kasar wato sun kamu da cutar. Kungiyar likitoci mara shinge wato Medicine Sans Frontières ta zargi gwamnatin Sudan ta kudu da toshe hanyoyin isar da agaji zuwa yankuna da ƴan adawa ke iko da su. Tana mai zargin dukkan bangarori da ke da hannu a rikicin da amfani da tallafi don cimma bukatu na siyasa da na soji. Rikici tsakanin sojoji da mayaka masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar da ke tsare na ci gaba da tsananta tun shekarar ta gabata wanda ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu a yankuna da ƴan adawa ke da ƙarfi. Hukumar kula da ƙauran baki na Majalisar Ɗinkin Duniya IOMF ta ce jimillar bakin haure 741 ne aka mayar da su ƙasar Libya daga ranar 10 zuwa 16 ga wannan wata bayan kama su a teku yayin da suke ƙoƙarin isa gabar tekun Turai. Kasar Qatar tace ana bukatar goyo dogon lokaci idan har ana son tattaunawa da ke gudana a Pakistan tsakanin Amurka da Iran kan rikicinsu ta haifar da ya mai ido. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Qatar ne wato Majed Al-Ansari ya bayyana haka yau Talata a wurin taron manema labarai da ya kira a birnin Doha. Ansari ya ce kasarsa na goyon bayan gagarumin kokari da Pakistan ke yi wajen sake zaunar da bangarorin biyu kan teburin sulhu domin a cewar sa Doha. Ansari ya ce kasarsa na goyon bayan gagarumin kokari da Pakistan ke yi wajen sake zaunar da bangarorin biyu kan teburin sulhu domin a cewar sa kare al'ummomin yankin da

0: kasa a gaba. Kuma yanzu mun zo cikin gari, wani irin aiki za mu yi? Sai dai mu je mu yi dan yi wani leburanci daya biyu, kuma leburancin ba kullum bane ake samuwa.
1: Masana harkokin tsaro na ganin cewa raunin tsaro a iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da Chad da Kamaru na daga cikin abubuwan da ke baiwa mayakan damar zirga-zirga da sake haduwa bayan hare-haren jami'an tsaro. Mai duba shi Shaibu Galma mai ritaya matsanin tsaro ne a Najeriya.
2: Kamar da ka faɗi, mutane suna tsammani za su samu sauki, ba su samu ba, haka din ne. Amma abin bane anan shine wayannan mutane da ake ganin su kamar ba su da wani tsararren shiri na da shi na succession da wannan bayan nan wannan yazo, kuma duk abubuwan da ka faɗi suna da masaba da wannan abu, da talauci din ne, da maganan rashin kulawa, da maida hankali da wurin tsakiya wanda yake ita ce ta ya kamata da maida hankali, kamar yanda shi shugaban kasa yake ta declaring doka ta ɓaci, na doka ta ɓacin da yake ta declaring ba a tafiya da shi sosai.
1: Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na gani cewa dole sai gwamnati ta magance yaki da aƙida kafin a samu nasara.
3: Ibrahim Alhassan, yana da wuya a ce an samu nasara, an samu galaba a kan saboda duk al'amarin da aka ce an gina shi akan aqida yana da wahalar mutuwa. Ana ta kashe su amma ba a kashe aqida. In shekara ɗaya ko shekaru biyu da shi zulum yake ce ya bullo da wani tsari na a dinga fada ana karantarwa tana maye gurbin aqida, tana wanke aqidar, tana kankara aqidar daga zukatan mutane. Haka insha Allah yau da gobe.
1: A bangaren gwamnati sun ce suna samun nasarori masu yawa wajen rage kungiyoyin mayaga, amma sun amince cewa har yanzu akwai katar hada kai a tsakanin kasashen yankin da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin kawo ƙarshen matsalar gaba daya. Malam Dauda Iliya shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Borno.
4: Mai girma gwamnatin jihar Borno da ya jiddada aniyarsa na cewa duk wani abin da zai yi domin ya ga cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake da ta daga baya a shirye yake ya tallafa sojoji ba wai kadai na sama ba, dukkanin rundunar sojoji da kuma jami'an tsaro da ake da su a faɗin ƙasar nan.
1: Masana dai na cewa duk da mutuwar shekau, yakin da ake da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya bai kare ba, musamman yadda ƙungiyar ISWAP ke ci gaba da kai hare-hare da neman faɗa da tasirinta a yankin tafkin Chadi. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.
5: RFI. Ga shirinmu na gaba.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Hausawa kan ce girki adam mace, yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida. To sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan haɗi. A sahun wannan kayan haɗin kuwa kayan miya ke kan gaba, wanda kuma a yanzu ake fama da ƙaranci da kuma tsadar su. A duk lokacin da damina ke gab da faduwa, akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama, lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai daɗi. To sai dai a yayin da wasu magidanta ke ƙarin kuɗin cefani da zarar an zo irin wannan gabar, wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba, lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata. Wannan shine maudu'in da shirin rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai, inda muka tattauna da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa, sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya. Amma kafin nan, ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana a kai.
6: Rayuwata.
8: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa, akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure, ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai daɗi. Sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taɓuwa.
9: Kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai daɗi, shi ma yana nema ya gagar dan tala. Sai dai ka hada da bushashshe, shi ma in ka samu bushashshen ma kamar ka ce samun haka za a baka. Kayan ganya danye yayi tsada.
6: Wallahi sun yi tsada sosai. Yanzu kin ga da kwando zaka same shi, tumatir misali zaka same shi 10,000, 15,000, yanzu kin ga ya tafi wajen 30,000.
8: Abdullahi malamin dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari, ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu.
10: Faran ya rikon ya yanzu. Gan muke ma da nan din ya kare wannan tumatir namu na arewa kuma mu shiga na Ghana da na Kamaru.
8: Magidanta da dama kan kare yawan kudin cefa ne ga mata a irin wannan lokaci, yayin da wasu kan yi kimimi. Sai dai magidanci Bashir Haruna ya ce dani ya kara kudin cefa ne ga iyalinsa.
11: Wallahi tallahi idan na ga miki cefa nan da ne ajiye zuwa yau ya kani naira 3,000 abin ya ninka mu.
8: A irin wannan yanayi dai akan fuskanci takun saka tsakanin ma'aurata, batun da kwararren masanin halayyar dan adam Dr. Idris Salisu Rugu ke cewa tun farko dama matsalar hauhawar farashi na taka muhimmiyar rawa wurin haddasa sabani a aure.
12: Ya taba aure ta inda zaka ga mutane da yawa ka bada naira 500 kuma abin da 500 din da take iya siyan ma yanzu sai dai ka sa 1,000, kuma namiji shi bai kara ba, kuma ita mace duk sanda tace a kara sai zama fitina, sai zama trigger na frustration.
8: Masana na ganin wajibi ne ma'aurata su kai zuciya nesa a irin wannan yanayi dan kaucewa samun matsala.
5: RFI.
7: To madalla an gaishe da Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Yanzu sai zan tawarta da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa.
13: Ka siyo attaruhu guda 5 guda 4 naira 100, tumatir guda 3 naira 100. To kin ga anan ma ai bayanin a ce ma kai jamiya ma ba ma zai taso ba. Sai dai kawai dai yau ka samu dan bushashe tattasai ka hada da shi ka danyi da faduka. Kai wani lokacin ma fa sai dai ka samu dan barkono ka hada shi da albasa ka jajjaga sai ka wannan yi muku jalof.
14: Galibi maza ba su fiya karbar irin wannan sauyi haka kwatsam ba. Yaya kuke lallaba su wajen ganin san aminta da irin abincin da kuke iya yi a yanzu da busassun kayan miya?
13: To wannan kuma ai ya rage nasu. Mutum ai ba wai kayan miyan ne babu ba, tsada suka yi. Idan mutum ya ga baya so sai ya kara kudin kayan miya a je a siyo mai a yi masa dage-dagen shi ya sha.
14: A karan kanki kin taba fuskantar makamanciyar wannan matsala a irin yanayin nan?
13: Cikin satin nan na yi shinkafa da taliya da miya. Yana zuwa hadda ma dan kifi saboda ka farantawa, amma yana zuwa da ya bude miyan saboda dole fa ba za ka hada kayan miyar zalla kayan miya danyi da kuma miyar da aka ce kin danyi mix da bushashe. A ida ma zaki ga ba hasken su daya ba. Yana bude ta sai cayi. Yaya na ga miyar ta danyi wani baki-baki? Sai ca ne to banda abunka. Wannan halin tsada kayan miyan da ake ciki ai dole sai an hada da bushashe. Amma kin san ni ba na son bushashen kayan miya ko? Nace ka yi hakuri. Eh ni gwara an min jollof ko an min shinkafa da wake da mai da yaji. Nace mai to ba matsala kai hakuri ba za ka kara ba.
14: Wace shawara zaki ba wa mata dangane san rungumin dabaran girki a irin wannan lokaci?
13: Dole ne mu yi hakuri domin akwai lokacin da zaki ga kin takarkare kin yi girkin ki saboda kawai ki burin ki faranta wa miji rai, amma shi sai ya zo ya kushe abun ya gabe masa ba saboda ya saba ya zo ya ci jamiya jajir da ita. Yanzu kwa jajir din nan ba za ta samu ba.
15: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
16: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
15: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
16: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
15: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
16: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Ramatu Yusha'u uwar garin Festac wadda ta bayar da shawarwarin dabarun girki a irin wannan lokaci.
18: Akwai dabaru da ake wanda yaran yanzu ban yi tsammanin za su iya yi ba, amma na san akwai waɗanda za su iya yi. Kin ga kamar yanzu mahaifiyata ita a wannan lokacin ma in tana son cin digiri, a lokacin ake cin digirin jama'a a gidanta, saboda kafin wannan lokacin ya zo za ta samu busasshen tattasar da tumatir da attarugu ta zo ta sa a wanke mata shi a kakkaɓe a cire ƴaƴan cikin shi a shanya ya bushe, sai ta je ta bar a niƙe mata shi ko a dake mata shi, sai ta samu gwangwan ta dora ta cika ya bushe ras, sai ta ajiye. Wani zubin ba za ta yi amfani da shi ba sai irin wannan lokacin in ya zo, sai ta ɗauko kayan miyanta albasa kawai za ta nema.
19: Kin ga sai ta ga kamar kyauta abinta kuma girki
18: kamar kyauta aka bata, idan ta sa manta ta yanka albasa ta da ɗan brown kaɗan ta kawo kayan miyanta ta sa kuma nan da nan bikin 5 minutes. Ya soyu dama bushashe ne. To ni ma na koyi irin shi. Kin ga yanzu duk tsadar kamiyar nan da suke magana da wata da ta zo. Yanzu ce ni ba san ma'anar tsadar kamiyar ba. To za ka yi ta amfani da shi a hankali kuma ga auki.
19: Tunda ai a ƙaurare yake. Hajiya, kamar waɗanda suka makara ba su tanadi busar da su waɗannan kayan miya ba, yanzu lokaci ya ƙure musu ga kuma kayan miya na tsada, maza kuma ba su ƙara kuɗin cefane ba. Wace shawara za ki ba su?
18: To shawara da zan ba su, su yi amfani da abin da ya sauƙaƙa. Idan shambani da ɗan attarugu yake da ɗan sauƙi ko tumatir yana da tsada, su yi amfani da shi. Inji dan za ka yi miyar kaɗi ko miyar abu nan ba sai ka sa tumatir ba. Wannan dage-dagen ne ma za ka ce za ka samu ɗan tumatir kan ɗaka. Abin da suka ga ya ɗan sauƙi, to su yi haƙuri dan Allah. Kowace ta yi haƙuri ta yi amfani da haka. Har lokaci kaɗan ne fa. Daga lokacin ya wuce shikenan kuma komai aka yi haƙuri za a tada nasara. Saboda yawan tashin hankali a gida su kansu masu gidan suna fama da kansu. Ga maganar yara, kuɗin makaranta, wane ne wane shi ma kanshi babban abu.
7: Tattaunawar Azima Bashir Aminu da Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac da ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. Tambaya a gare ku masu saurare, ya yanayin tsadar kayan miya yake a inda kuke? Wasu dabaru kuke bi don samun sauki wajen hada girki? Wani tallafi mazaje ke baiwa matansa a irin wannan lokaci? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman Azima Bashir Aminu da ta taimaka wajen hada shirin, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan muhuta lafiya.
20: An gaida Zainab Ibrahim.
21: RFI
20: gashirinmu na gaba.
22: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum. Hawa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, yanzu haka kasashe masu tasowa na ci gaba da kokarin cike gibin da aka samu bayan da Donald Trump ya janye tallafin da Amurka ke baiwa hukumar lafiya don yaki da wasu cututtuka a duniya. A jawabinsa gaban taron hukumar lafiya WHO da ke birnin Geneva, shugaban Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata Afirka ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO. Za mu so jin ra'ayoyinku a game da wannan yunkuri na shugaban Ghana da ke fatan gwamnatocin Afirka za su ɗauki lamarin kiwon lafiyar al'ummar su da muhimmanci. Madalla, yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonni da masu sauraronmu suka turo mana ta shafinmu na Facebook kamar haka. Saƙo na farko ya fito daga Sanusi Madatai da Magaram, inda yake cewa salam sashin Hausa na RFI. To ai dama, babban tushen ci gaba mai ɗorewa a gare mu shine ƙasashenmu na Afirka su ɗauki nauyin kula da tsaro, tattalin arziki, kiwon lafiya da dai sauran fannoni na gina ƙasa da kuma al'ummarsu. Don haka ina yabawa shugaban Ghana da fatan sauran takwarorinsa na Afirka za su amsa kiran da ya yi musu. Adamu A. Hamza Daura kuwa cewa ya yi. To ai wannan shine alkhairi ga ƙasashen Afirka, saboda kowa ya sani babu abin da waɗannan ƙasashen kasashe zasu baka kyauta tsakani da Allah duk abin da zasu baka suna da abin da zasu karba da fatan Allah ya taimaki kasashen Afrika ya kuma basu ikon daukar wannan nauyi Sani Muhammad daga Karmo a Abuja tarayyar Nigeria cewa yayi to maganar gaskiya dai shugaban kasar Ghana maganar gaskiya ya fada ya kamata Afrika ta tsaya da kafafuwanta ta yi dogaro da kanta ba kuma dogaro da WHO ba kuma hakan yayi daidai Allah ka ba mu sa'a Arafai a tashi lafiya EFCC dan Kilba Hong daga karamar hukumar Hong da Biliadre Ban Hong cewa suka yi mun ji dadi da kalaman shugaban kasar Ghana da yayi kuma ya kamata kasashen Afrika su rike kansu musamman bangaren kiwon lafiya Allah ya daga Afrika ga baki daya mu farka Arafai a tashi lafiya Usman Al-Hassan daga Kilba a jihar Adamawa cewa yayi wannan magana gaskiya ne bai kamata a ce kasashen Afrika su rinka dogaro da tallafin wasu kasashe ba don haka muna fatan dorewar wannan shiri naji dadin kalaman shugaban kasar Ghana ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar WHO masu iya magana sun ce guntun gatarinka ya fi sarka bane Arafai Hausa Ina kira ga kasashen mu na Afrika masu tasowa ya kamata su daina dogaro da tallafin da kasashen duniya suke ba mu ta hannun hukumar lafiya ta duniya WHO ya kamata kasashen mu na Afrika su tashi su tsaya da kafafuwansu ne kawai mu fita ku tashi lafiya Arafai Yusuf Uba cewa yayi da kyau Sani mai lengelenge ya wuri kuwa cewa yayi muna marhabin da jawabin shugaban kasar Ghana a gaban taron hukumar lafiya WHO dake birnin Geneva na cewa ya kamata Afrika ta samar da tsarin kula da lafiyar al'ummar ta a maimakon barin lamarin a hannun hukumar lafiya wato WHO ganin cewa hakan ne kawai mafita da fatan Allah ya sa mu cimma nasara Rabiu Nuhu na buka cewa yayi tabbas wannan shawara da shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kawo shawara ce mai kyau wanda lokaci yayi da shugabannin kasashen Afrika ya kamata su dogara da kafafunsu maimakon jiran tallafi daga kasashen ketare da fatan za ku tashi lafiya Arafai shi kuwa Aminu Yahaya Mabriya cewa yayi da yafi zama alkhairi Allah ya sa mu dace. Wannan shine sakon Jibril Awwal Musa kamar yadda ya turo. Kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. To madalla, anan zan dasa aya tare da jalla bulan shirin a yau. A madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman injiniyan mu a yau da ya hada mana sauti Mustafa Adebisi. Ni Hawwa Aliyu da na shirya ni kuma gabatar ki muku fatan alkhairi.
20: To madalla anan muka kawo karshen wannan shiri na dare wanda a cikin sa aka ji gwamnatin kokowa gwamnatin jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da ƴan bindiga domin ceto ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tace adadin waɗanda cutar Ebola da ta barke a kasar ta kashe sun haura 130 yayin da kasar Qatar tace ba a bukatan gaggawa muddin ana son tattaunawa dake gudana tsakanin Amurka da Iran ta haifar da da mai ido a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku musamman Mustafa Adebisi ni Ahmad Abba da na gabatar da wannan shiri ke cewa mu kwana lafiya Tara daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31.
0: Ahmad Abba.
20: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na dare. Ga wasu daga cikin kanun labaran da za ku ji. Gwamnan jihar Oyo dake Najeriya Shehu Makinde yace a shirye yake ya tattauna da ƴan bindiga masu garkuwa da mutane domin ceto ɗaliban makaranta da aka sace a ranar Juma'a da ta gabata. Hukumar lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tace adadin waɗanda cutar Ebola ta kashe ya haura 130 yayin da kasar Qatar tace ba a bukatar gaggawa idan muddin ana so tattaunawar da Amurka da Iran ke yi ta haifar da damai ido kanan labaran kenan a gyara zama domin jin cikakkun su gwamnatin jihar Oyo Shehi Makinde yace gwamnatin sa a shirye take ta shiga tattaunawa da ƴan bindiga da suka yi garkuwa da dalibai 25 da malaman su bakwai a wata makaranta dake karamar hukumar Orire ta jihar a kudancin Najeriya Makinde ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai da ya kira jiya Litinin a fadar gwamnatin jihar a can jihar Borno ma yau aka cika kwanaki 5 da sace daliban makarantar primary da karamar secondary Askira Uba dake jihar amma babu duriyar su yayin da iyaye da ƴan uwa suka shiga cikin wani mummunar yanayi a Najeriya yayin da ake ci gaba da muhawara kan samar da ƴan sandan jihohi masanin tsaro da diplomasiya General Abdulrahman Dambazo yace matakin zai yi tasiri ne kawai idan aka cire son zuciya aka shigar da kurewa Dambazo wanda tsohon babban hafsan tsaron Najeriya ne kuma yanzu aka jakadan kasar a China ya shedawa kamfanin dillancin labarai na Najeriya nan cewa muddin ana son ƴan sandan jihohi yayi tasiri to sai idan ba sa karkashin ikon gwamnatin jihohi domin za su rika amfani da su ne don yakar abokan hamayyar su na siyasa Togo ta soke bukatan visa ga duk ƴan kasashe membobin kungiyar tarayyar Afrika dake da fasfon tafiye-tafiye mai inganci a cewar gwamnatin kasar matakin wanda ya fara aiki tun daga jiya Litinin 18 ga wata zai baiwa dukkan ƴan kasashen Afrika damar zama a Togo har na tsawon kwanaki 30 ba tare da visa ba amma dole sai an cika bukatar zuwa kasar ta internet kwana 1 gabanin zuwa akalla sojojin kamar biyu suka mutu bayan da mayakan ƴan aware suka kai hari wani sansanin soji dake muyuka a yankin kudu maso yammacin kasar wata kungiyar ƴan aware dake kiran kanta Faco Meme Unity Warriors ta dauki alhakin harin a wani bidiyo da suka nuna tarin makamai da suka ce sun kwashe su ne a lokacin harin a ranar Ladi hukumomin gwamnati dai ba su fitar da wata sanarwa a hukumance game da harin ba hani labarin na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tabbatar da cewa cutar Ebola ta kashe akalla mutum 131 inda ake fargabar mutane sama da 500 sun mutu da cutar a kasar wato sun kamu da cutar Kungiyar likitoci mara shinge wato Medicine Sans Frontier ta zargi gwamnatin Sudan ta kudu da toshe hanyoyin isar da agaji zuwa yankuna da ƴan adawa ke iko da su tana mai zargin dukkan bangarori dake da hannu a rikicin da amfani da tallafi don cimma bukatu na siyasa da na soji rikici tsakanin sojoji da mayaka masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar dake tsare na ci gaba da tsananta tun shekarar ta gabata wanda ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu a yankuna da ƴan adawa ke da karfi hukumar kula da kauran baki na majalisar dinkin duniya IOMF tace jimillar bakin haure 741 ne aka mayar da su kasar Libya daga ranar 10 zuwa 16 ga wannan wata bayan kama su a teku yayin da suke kokarin isa gabar tekun Turai kasar Qatar tace ana bukatar goyo dogon lokaci idan har ana son tattaunawa da ke gudana a Pakistan tsakanin Amurka da Iran kan rikicin su ta haifar da yamai ido kakakin maikatar harkokin wajen Qatar ne wato Majed Al-Ansari ya bayyana haka yau Talata a wurin taron manema labarai da ya kira a birnin Doha. Ansari ya ce kasarsa na goyon bayan gagarumin kokari da Pakistan ke yi wajen sake zaunar da bangarorin biyu kan teburin sulhu domin a cewar sa kare al'ummomin yankin daga fadawa cikin mummunan bala'i. Wannan da yana zuwa ne kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya janye kudirinsa na sake kaddamar da munanan hare-hare kan Iran bisa shawarar kasashen yankin Gulf. Hukumar ƴan sanda a birnin San Diego na jihar California dake Amurka ta tabbatar da cewa wato ta tabbatar da mutuwar mutum 5 sakamakon wani mummunan harin bindiga da ya rutsa da su a babban masallacin birnin. Maharan biyu sun harbe mutane uku a wajen masallacin ɗaya daga cikinsu kuwa babban jami'in tsaro ne a masallacin wanda 'yan sanda suka yabawa jarumtakarsa da cewa ya taimaka kure wajen kare rayukan yara da sauran mutane. Matasan da suka kai harin masu shekaru 17 zuwa 18 sun tsere cikin wata mota, sai dai daga bisani 'yan sanda suka tsinci gawarsu a cikin motar bayan sun harbe kansu. Kun saurari labaran ne daga sashin Hausa na RFI, bar mu je ga wannan.
2: Ahmad Abba, zan fara labarin nishadin ne akan yadda wani babban shagon sayar da motoci irin na sai wanda ya isa a hadaddiyar daular Larabawa, wato Venom Black, ya bada sanarwar samar da wata mota ta gani ta fada ta miliyoyin daloli wadda ake kira Bugatti Chiron, mai fadin da ya zarce kowace mota a duniya wadda za ta gabatar da ita ga shahararren mawakin na Najeriya, wato Burna Boy. Babban shagon motocin ya wallafa wato wannan sanarwar ta ce a shafinsa na Instagram a ranar Asabar da ta gabata, dauke da hoton bidiyon Burna Boy din tare da mambobin tawagar kamfanin motocin, wato Venom. Kuma sanarwar kamfanin na dauke ne da sakon da ke cewa ya samar da wata kasaitacciyar mota ta miliyoyin dala ga wani da ke da muhimmanci a gare su, kuma mamba na tawagar Venom da ke samun dimbin nasarori a duniya wadda bai kamata a yi shiru da hakan ba. Kamfanin ya yi wa Burna Boy wannan tagomashi ne sakamakon wani sako na kambama motar da ya yi a shafinsa na sada zumunta. Sai kuma wannan labari na wani bincike da wata kafar yada labaru a Burtaniya ta gudanar da ya nuna cewa an yi wa wasu mata guda biyu fyaɗe a lokacin tantance waɗanda ake nema da za su zama jarumai a yayin neman samun gurbin taka rawa a wani fim da za a gudanar, yayin da ta uku ta ce an yi mata fyaɗe ne ta hanyar tursasawa ba tare da sarranta ba. Sannan wata cibiyar da ke lura da lamuran wato regulator Ofcom a kasar ya ce akwai kamatar masu yada shirye-shirye su rika taka tsantsan a dukkanin lamuran daukar jarumai na fim a koda yaushe. Sannan kamfanin da ke wannan aiki Holiday Tree ya shaida cewa ya dakatar da daukar nauyin shirin zuwa wani lokaci domin gudanar da waɗansu lamura da za su magance irin wannan matsaloli, a yayin da tashar Channel 4 ta ce yanzu haka ta fara gudanar da nazari akan dukkan sassan shirin da kuma yadda za a inganta walwalar jaruman tare da ba su kariya a koda yaushe. A nan kuma wannan labari ne na wata jarumar fina-finan Nollywood a Nigeria, wato Shine Rossman, da ta bayyana cewa tana takaicin yadda ake fifita kyau na siffar mutum maimakon basira a yayin daukar su a jarumai na kowane fim. A duk lokacin da aka tashi tantance jaruman da za a sanya su a cikin wani fim, mafi akasarin masana'antun Nollywood din sun fi bada wato hankalinsu akan kyawu musamman ga 'ya mace. Rossman a cikin wata zantawa da aka yi da ita ta jaddada cewa shi kyau fa yana zagwanyewa a ɗan wani lokaci, amma ita basira dawwammiyar aba ce. Ta ƙara da cewa zaɓen kyau ya tunzura mata a masana'antar wajen garzayawa wuraren tayar da komatsar jiki domin zaƙulo kyau a jikinsu saboda kada a riƙa yi ba su. Sai kuma wannan labari ne na wani tauraron Kannywood, Lawal Ahmad, wanda ya sha alwashin cewa a kwana a tashi sai ya zama gwamnan jihar Katsina. Hakan na kunshe ne cikin wani rubutu da jarumin na fim ɗin Izzar So ya wallafa a shafinsa na Facebook. A cewarsa, matukar jarumin fina-finan India Chandrasekaran Joseph Vijay zai zama minista a Tamil Nadu, shi ma yana sanya ran riƙe muƙamin ɗan majalisar jiha ko tarayya ko sanata ko kuma uwa uba na gwamna. To Ahmad Abba, gare ka.
20: To madalla kai tsaye
3: RFI.
20: To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda a ranar 19 ga watan Mayun shekarar 2021 ne aka tabbatar da mutuwar tsohon jagoran mayakan Boko Haram ko kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau, lamarin da a lokacin aka dauka a matsayin babbar nasara a yakin da ake yi da ta'addanci a Najeriya da kasashen yankin tafkin Chadi. To sai dai fa shekaru bayan mutuwar tasa, hare-haren mayakan da rashin tsaro sun ci gaba a sassan Borno da Yobe da ma yankin tafkin Chadin. Masana tsaro da waɗanda rikicin ya shafa na cewa mutuwar Shekau bata kawo ƙarshen matsalar ba, yayin da kungiyar ISWAP ta ƙara ƙarfi a yankin. ga rahoton wakilinmu a Maiduguri Bilyamin Yusuf.
1: Mutura Abubakar Shekau ta zo bayan rikici tsakanin mayakansa da kungiyar Iswap a dajin Sambisa, abin da ya haddasa rugujewar wani bangare na Boko Haram a lokacin. To sai dai shekaru biyar bayan haka hare-haren na ci gaba a yankunan Borno da Yobe da ma wasu sassan tafkin Chad, inda al'umma ke ci gaba da fuskantar hare-hare da kashe-kashe da kuma kaura daga muhallansu.
4: Lokacin da Shekau yake raye, kamata mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa da mu dan huta, ko kuma sai da ya mutu ne ya kamata mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Kaga mutuwarsa ya kamata a ce talaka ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa, amma ya mutu ma wahalar ta karu fiye da hare-hare ya karu mana. Ba a zuwa gona, ba a noma, kowane ƙauyuka bayan garin yanzu ko bayan yadda ba su kilomita ɗaya ba kai saka ji ba.
21: Na Abraham Philip, mu da mutuwansa da ba mutuwansa ma ba mu ga canji ba, don saboda tun kafin nan da yana nan a rayuwar ma ba a iya a jayi noman. A yanzu da ya mutu kusan shekara biyar ɗin ma still ba a iya koma a jayi noma. To yanzu akwai diyawa wanda sun dangana ga noma ne ma ba su iya zaman cikin birni ba, especially kamar mu yanzu noma ne muka sa a gaba. Kuma yanzu mun zo cikin gari, wani irin aiki za mu yi? Sai dai mu je mu yi ɗan yi wani leburanci ɗaya biyu, kuma leburancin ba kullum ba ne ake samuwa.
1: Masana harkokin tsaro na ganin cewa raunin tsaro a iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar da Chad da Kamaru na daga cikin abubuwan da ke baiwa mayakan damar zirga-zirga da sake haduwa bayan hare-haren jami'an tsaro. Mai jubi bashi Sha'ibu Galma mai ritaya matsanin tsaro ne a Najeriya.
23: Kamar da ka faɗi, mutane suna tsammani za su samu sauki, ba su samu ba, haka ɗin ne. Amma abin bani a nan shi ne, wayannan mutane da ake ganin su kamar ba su da wani tsararren shiri na da shi na succession, idan wannan bayan nan wannan ya zo, kuma duk abubuwan da ka faɗi suna da masaba da wannan abu, da talauci ɗin ne, da maganan rashin kulawa, da mai da hankali da wuratin tsakiya wanda yake ita ce ta ya kamata da mai da hankali, kamar yadda shi shugaban ƙasa yake ta declaring doka ta ɓaci, na doka ta ɓacin da yake ta declaring ba a tafiya da shi sosai.
1: Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na gani cewa dole sai gwamnati ta magance yaƙi da aƙida kafin a samu nasara.
24: Ibrahim Alhassan, yana da wuya a ce an samu nasara, an samu galaba a kan, saboda duk al'amarin da aka ce an gina shi akan aƙida yana da wahalar mutuwa. Ana ta kashe su amma ba a kashe aƙida. In shekara ɗaya ko shekaru biyu da shi zulum yake ce ya bullo da wani tsari na a dinga faɗa ana karantarwa tana maye gurbin aƙida, tana wanke aƙidar, tana kankara aƙidar daga zukatan mutane. Haka insha Allahu yau da gobe, yau da gobe.
1: A ɓangaren gwamnati sun ce suna samun nasarori masu yawa wajen rage ƙungiyoyin mayaga, amma sun amince cewa har yanzu akwai buƙatar haɗa kai a tsakanin ƙasashen yankin da kuma bunƙasa rayuwar al'umma domin kawo ƙarshen matsalar gaba ɗaya. Malam Dauda Iliya shine mai magana da yawun gwamnan jihar Borno.
25: Mai girman gwamnan jihar Borno da ya jaddada aniyarsa na cewa duk wani abin da zai yi domin ya ga cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake da ta daga baya a shirye yake, ya tallafa sojoji ba wai kadai na sama ba, dukkanin rundunar sojoji da kuma jami'an tsaro da ake da su a faɗin ƙasar nan.
1: Masana dai na cewa duk da mutuwar Shekau, yakin da ake yi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya bai ƙare ba, musamman yadda ƙungiyar Iswap ke ci gaba da kai hare-hare da neman faɗaɗa tasirinta a yankin tafkin Chad. Bilyamin Yusuf, Maiduguri, RFI Hausa.
20: RFI. Ga shirinmu na gaba.
26: Rayuwata.
27: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Hausawa kan ce girki adam mace, yayin da masu salon magana ke cewa duk macen da ta mallaki magirka tabbas ta mallaki mai gida. To sai dai fa girkin baya kammaluwa sai da tallafin kayan haɗi. A sahun wannan kayan haɗin kuwa kayan miya ke kan gaba, wanda kuma a yanzu ake fama da ƙaranci da kuma tsadar su. A duk lokacin da damina ke gab da faduwa, akan ga yankewar kayan miya a yankuna da dama, lamarin da ke jefa mata a yanayi na kakanakai tare da laliban dabarun ci gaba da sanwa mai daɗi. To sai dai a yayin da wasu magidanta ke ƙarin kuɗin cefani da zarar an zo irin wannan gabar, wasu kan yi kememe tare da neman lallai sai an ci gaba da yi musu sanwa kamar yadda aka saba, lamarin da a lokuta da dama kan haddasa rikici tsakanin ma'aurata. Wannan shine maudu'in da shirin Rayuwata na yau zai mayar da hankali a kai, inda muka tattauna da Lababatu Yahuza, wata uwar gida da matsalar ta shafa, sai kuma Hajiya Ramatu Yusha'u, uwar garin Festac, da ta bayar da shawarwarin dabarun girki a wannan lokaci na kamfar kayan miya. Amma kafin nan, ga rahoton da Azima Bashir Aminu ta hada mana akai.
5: Rayuwata.
19: A duk lokacin da damuna ke gab da faduwa akan fuskanci karancin kayan miya wanda ke matsayin kan gaba a girki, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa tashin-tashina a gidajen aure, ganin yadda maza kan so ci gaba da cin sanwa mai dadi, sai dai wasu mata sun shaida mana cewa a yanzu fa kayan miya ba sa taɓuwa.
6: Kayan miyan ma da zaka sarrafa yau kai girki ka ci mai dadi, shi ma yana nema ya gagar dan talak, sai dai ka hada da bushashe, shi ma in ka samu bushashen ma kamar ka ce samu haka za a baka. Kayan miya danye yayi tsada,
8: wallahi sun yi tsada sosai. Yanzu kin ga da kwando zaka same shi tumatir misali zaka same shi 10,000, 15,000, yanzu kin ga ya tafi wajen 30,000.
19: Abdullahi malamin dan kasuwa ne dake tafiyar da hada-hadar kayan gwari, ya kuma bayyana cewa a nan gaba matsalar kayan miyan ka iya ta'azzara fiye da yadda ake gani a yanzu.
9: Farahin ya rikon ya yanzu gan muke ma da nan din